0: Eska
1: Yawa Yanwe.
2: Yeah.

basic got to.

0: Qamhe exka FMK aga qamoha nanga qamhe akh iri borishi u kom ka khe bori akh iri khe e tiyete ti traso katembu supply ki municipality di he Kimberley ki klaretin khana anja sino LER jarot ayi khiring na takno tradisi khoji am abetli fast ma mu municipality dc imkun ka dik eh na ko administrasi ki ka kadam fasi nyam wengin gwem shiki muteto zona tin ya khander ta khika a kaiti akim qoro qoro sanji ti ta no aki yete muteto shika kun kaiti be kana im Adami kaiti kwana ha ratina utai sikhe we orotiwe fasi nce sika aki administratir kara kang kaiti departemen desi jarot ayi tuwe jitang te municipality ti jishe te municipality ti amanda kuma tapelo matlala ngati municipality ti he aki we orutin khasi u aki jao ji kha jana tin ji am do shan di kana no mate to sing no na tin khan der ta khasi amiye ti kana te ma san yana tin ji am ama a ga ti ler na aki khom e wo ti we an ja sin ke si u ng si u ke ka khwe em open bar bas kar mar a kole ka Zaleka karati aki khana anja sinu amung tin sesa ko khautin si u departement des patra kwe em no khana minyeti aki fraslah anja sinu tibina khuiti tuirisin tin yanan tuantak kwe em kalot mezeke academics patra yunas bar khushu hem a ka te khu ami te khana simu ti department de anja khana a kara ti be question kha e a te sana ti am nu skukuza strie ke wofum ki pumalanga ka 45 khuri aki goodwill matibula 20 khuri na jere tin khi dinga ki khoi ko amamboronga kaiti aki akamboronga jiki yuning khujitwer sentensia ba hisa nahi akam shika angwara takwe stall snake ki clear voltin o tengwara ta te hing ama shiko him no tau ku tama khate hi aki kam chikara ku kya ko him mate bula kho him nu ngwara takwe di te aki asaka khie ding ma de om takon ku anja sinu de an khabana aki wo hi kha an wa kham wo fu ma matebula ma mboronga ka te na ko mi ete ima aki anja sinu jarot are ko ni khuri kun she dam nu khi takon ku ngo kwe no o aki muteto o le sin si te jin te thau ka da ngi ko khiji Boris Hikari Wahem, wetenskaplike kona universiteit die Oxford Susik England die oanka te, nke sika ebola vendo he, khanang moha tim nyung, ana te kutaku klinik jikite jau ka gwe, no vendo he nge he, kawo gwe aki amu yu jwanga aswiri nung, Demokrasia Republiki Kongo ki, cho ka item, no wana tin siyaman taka di kwe an, o ting nke sika na siyaman wana tin 5 taka, nga ojiki kona cha tin andre polar ti professor oxford ti si un vendo an grupo si o ata swara mate bori ku kama ni re kam xka fm ki ta kono test de kom sa hinye
1: kogomen hum yu wase se yang hi an am wase se ge kogben ga hi a hanam ki hum wa mi fresto mangombo 5 minute ge kwa ah ki xki fm Sol plekin municipality ke Kimberley ken ama eli ereng yang amaka yaki o hum yihe ku apangan lawa mandala ka onsike terti sivi kwa nama Bentley Fasi kawisi shika ke o sikwa ki mwana ki mansplite ti mkun o administrasim Fasi ka angling ya chonng artikel hono ti nekhan jarta ha hanan ya yagdikit in agganan ko ehe kwa huwen agang nawa agigot in agganan ke rati kwa giga turu ka pangai vikuwa ma kawai ke inghalaman rati janggong ya tiya tiya ang pali nga wako ge kwa ku at in agigang ta fasi inghalaman ng administrator jihe ya ke hana vikuwa ma ng departmenti ya kamuh panggang nawa ng masipalite tijik be o jalam municipal mandala kao yang he watapelo matlala ang nandake masipalite ti ta kawasiki akram sing u chibisi sika plin lawi panga iku akram gangu towa ke a chibisi sika ng ge ku ke hano ka edika isi gyan kumakwa ka ge artikel honu ti nyehen derta ka nuhe ka ng ta wachik ehe sikwa gi ka a amam ya ang nandake eli ere hele man ng to ng kang maku o hun chibisi sika ng ya giga ting akka ng ke administrator hana ng ya akram sing uvi kumakwa masplite di gamu ngu towa tapun bar beskermer koleka na leka ta ge dagin ya hun chigang he yin he wa mandala ong ge gani ke wa khautini ko ayu tok as kham sing u yin fesa ge department de yi wa cho in wa ke infrastructure ko apanga ta ya ka ng ke o ka e ge ka ya khanu ya ke ya khwe ke dai ge thola ge ku hun ji ga khisi kong ki watu sin yin tu na ke salut mat ta ke ya academic sip tali ge onsberg kunam ya ngalman ngantan ni gita kukwe kamsang u da gita partmendi kwa gitu sa amaku o hung o hanai kwa sa ke ka ehi daik hii ngin ngay em. Tas kuku zang iya ngalung subasi ke gani ka hii wampomulanga kuna ta fahim fiyarta ka kawa gudu wala mate bula a teo oke kou ya tuinda ka sige hana ke kastiko ya ngangat dolongo ke chipanda ngin ngam. Ya sige ta hana ke ngula ya aha wala ya ngge kuna sa ke unit 17 ni ke ka e yi he wa kwarta wi kuma panga ka o hm ke stalls nek ya gani khuna ke creel welton ko situ ayunga ngai me yi ku ke patrol ga ko e hin ko ko i drig ke wanam ta din ha ke kondisa ko e hin ko ko cha ke tisa mo ku ka ma te bula se ku te kin am ta yi he wa kwarta wi kuma panga ka o hm ta ngao e chi ke sa ku ka he wa chi panda ku hm ena ba ke ngao ta ni i ke wana akalam ta hofu mate bula ta ike wana ngaw keng hula yang he kawasi ge akham sing u ya hewa ngaw wachi thoi ki hng kagut in agdan ng ina wakin waka hewa chi panda ina waki ngaw ka ehes ke wana ngaw waike fala hiya kula khanum hmm ekora sim vetis ka buk au hng kenu state yang hewa Oxford rike gani ka hewa England kuna ta ebola ta hing akadisong je ike wana nga ta angam ta ngui hng ya chon ya apal mutwa yang ege ka ehi fesak asi gehe a khamsin ye ama jala muku uzlen e ta disong ya ng ta sike ngom ke khwasa ka ng he sige he atu muku hana o ke kai ke ng ka ege democratic republic yang he wa congo ta ka 107 ta si thoda no ka ng ke kawa ka ta 107 aski 105 ta ka ni thwas ki wona ngwa thika Andrew Pollard wa professor ke Oxford ke disong gulupum ma sige wala wa ne kham dur sam kum ngim

Thank you.

0: Exka FM 107 over dono nyega tseka 8 amogodaw 40 minute zinge khona kunisa te queen otate tla kwata ke gote darana kota kota ko kondeta ngiji ukwana jiki queen ji ha ejino te khama eji note u queen ji hasa de keji ngaji uqa ji tenge tla kusa kyatin nye kamkhate ya ta kumdeta ngiji ate darasa yenguno ngikita kuma khamme kone anka sena khu khama mama rekarita dinu tewe tenye makota wa ima ake anka sen kurinu ima ngotsukhu dinu nyam kha nyam tote kom kwinji khama kaje im ank ehe nunata khami ha rekarita khami ta tim o kama da ncimte yakwe twa ko tinkema ta kum shiwiki khai ti tsai kai kwe
1: bamba to kweto tom yom ka khambunga ncim khamen ka kuma bamba nekiti ti aigwe mati nekitimisha te unwin anak aima timisha nekitim anak aima nita wiko kwena ngarange tamite na wiko kwena ngarange kwena nubuma kwena nukom kwena te mwen pe gama. So te kwi hakwebe, kwi mwushi ute twara tabe ke heki twara ta hamdi ta kwe kwa te ta tsuma hamdi ta kwe kwa te ta tsuma. Ta nga te kya hengwe he tsung he te aya kwa te kya kukarata. So te kwi hakwe utwara tabe no te mwen ki ya kwa te ya hamenska pushikati. Twin Quishigat. Nuna twin Quishi hair. Feusha Hana Boronga. O comat eye. No ahoji te a hung carahuita, coquate, quahidiha co ahoji quanu. Ata e karate, coratave. Aquaquate, ta in Gandhi. Gandhi fake am tacoma ama. Gandhi fake am tacoma ama. Diha co ata te corata. Manuki te quite a hair. Ti uhe yo hahe, nikitin he, ti uhe yo hahe, tumkoma, jamove o que amata. Ma niki temi tate, jerungu, jerungu tate mia temta coma. Jem karate ta amta coma, hum a kuya quataqua, hum a tinqua hinata amta coma teta ve hamano hamayo wahata. Ata te tabe am takom a ke he hoji a karaha o ta di hana ki to hoji a di nuhe ti uhe ti uhe kam hengwe.
0: No ha ak uji ki ingo ata ha miyatem ki an tu nisa ki ndi ka ima takom ama te hi khanu te kewum a kata ha takom ane joka te nga kanu a ha kiya kwa kunje.

0: Dia aka di Presiden Demsaro Ramaphosa ma'a tahono parlemen de parti mu kota ko mutte tu sit Afrika si u polisa jau kun u dut na ko ti ya polisi iete ka polisi di jau ki dem kwana ha siki kousha wa ushana de be to ingi kuji tesana kuji shu ha parte kwa ka ti kha ki khana mu ti polisi ki manda kle na ana a no jao ji i ti ana ke ka ra jao to be na ku to to be kha ngi ku ji te sa na to ji am di a ta kha ma golden hill lives ama kwa ka ti an ja kwi jao he khana ni te si ka wo te ting ri ku ji te sa ti te ti an wi ka e te a ka ti hill lives a ka ti Shingi kuji u tau e he tewe tan an tau sha anja sinu kiri a khwe mungu mai tinu kwena tau e yen ama a ka te ekonomi di kai je kwenya tamaha jawa di a ki ngamu tamaha anja sinu tesan di tatewe ngi ku a tesan di tate kwena ka an karatia nga ujikim Sol Plai ki Municipality di Kimberley ki Clarity LER Jarot Lai ke Ngarkhirang Seda Takno Tradisi Kun Seda Bentley Fasi Mengikuti ke Municipality di Administrasi Kekan Fasi Nyam Ngam Ngam Ski Mutiatu Si Ngunati Nihan Dertaka Sika Angkai Ti Aki Korkurusan Jiti nung ratina muti aki homsi mete to simi tibe kona anja sino jawj ina jawti tatem atami kai ti kona rati kai angu ti tete ti angu sana tibe fasi kwa aki administratir karaka kai ti departemen de sijaro kai ku anstan temu ku municipality ti et hom karamaja municipality ti manda ku ku atabelo matala ngo ti municipality ti si di direktir aki anja sinu wa oroti ta mutetu si amie ti kona article mona ti ne ren der ta khasi a ka ti a ka an yo ir a ka ti aki si khana ata khati nu tu kona e mu gwen gwanam ka khatta ji khana ta ber khati na ta khana hi gure tam San Parka aki khasu jarot ai ku university ti pumulanga si ustan ta aki na ku mungoma kwe ngike he e tesana tlu askis a una un e si tesana tlu he un a mungu tiku tlu tiku he en na forsang a jao si ja university di a klasan o si bombela kwe ki kareti ya bati a ki un a kumudik e tlu ti di kwa na a te kai kwe ti tsam ga o sha a ki jarot a he kuma kareti na ta khasangu un ho ji a tlu un tse si ka a khana ti o jim no clear voltaine ki an kara thi ya ye de oro kha a ki te khoin a te inquiry ji an te no te no te na mo klinga o shu hen manda ti khu a san park si ki savana ki ta khono khras voltina force ene di si ki gevi gear fer an ta sure martin bona shikhir wa ngui ki chu tu ur khana sa she kwa ka ter khiring na am ina mu ko ta ku ngin kuna ske pa ka ku tina tu yete ngi hanta virus ta ki te jonga Netherlands ka she suri na khatin wata min ka di kona vi khi u ngi tina 12 di ku ana u tin she jara khatin jonga an 3 o khatin no jonga hen he aki skepa a kya ka tu am Netherlands si di skepa mv handus ta ki te chara ting ge ting lo em ki Argentina ka ku ting kam ti ko Canaris Island ki si ting kam skepa ha a ha Netherlands ki asu ku ku ya hatim director general VGU si anisoka Tedros ge abrisis na ti si skipa kyang ka kutwa akwa kwak e ha tlo e ho ti ti choi tim buri kwe kame yalfek am ekska FM o tahonong teste komo gwem.
1: Wala wasis mani teke kawan niha ke XKFM yang he ahanam ke ngom wami, Feresto Mangombo. Dia aga dat satu Presiden Cyril Ramaphosa, eche ke parlamende hung partai ke Veta yang he wasit Afrika, e pulisa vi kwa ma wa kasi ohung ama ke pulisa e kaisi akane si diwe ohung kam sing ke kwa he mandala ka ohung vi kwa ma kwa gete kang aga ngigan kasi ohung pulisa vi kwa ma which ke partai ke ngulung ka vi kwa ma ngutu ang kwa ka he kutulu ku jala kam kusi sing ohung to wam partai gete satu ohung chike ng he yi hewa pulisa mandala ka ang ku ayuwa kuwa kasi ohung fesa ohung thoma ina maki mafuki vi kwa ma panga ka ohung yi he kwa panga ngang kwa ka ohung kaku yunga yi si ohung o swem dia angawa jo dini hele lewe si ta keti satu ke konda aga jihe ke ewan kuna gya kuna sa uwe na akam sikin ya hele wasi geta anga ke tanu ngda ke lak en hudu li kama kwa kang ya kula ka wasi gya akam singu ka wa mandala ka ohum ayivi kwa man aka ngawusi ke iku wanang akama kwe ka ngagi ka Kawachika ehe plin nga ba yi sing muku ohun panga kama kwem. Ya anganda ki ekonomi sing ka kama ina wa ke viko mungu o ka ka giga jitwa panga. Twa giga akone sa ke ka ehi ngwa nga ka ohun. Ta tutaku age ka panga kama kwem nga ba yi ngehe wa vita ka ohun. Ta sol pliki manisplite dike kembali tan amaka he eli eriang he wa panggang ngawa mandala ka ang machige tradisi vi kwa ma bentle fasi ito agi ka ang amang ngawa ya ki masipri titi anumastrasi si ong wa fasi daga nga kuya ka kiki kong artikalo hono tinihan derta ka ng haya gagi daga ting agan ngi ka ihi ya ke kwa kwa hana kama kwa kwa kwa kwa rati ye hi vi kwa ma ito turu gi ka apanggam kawa ka ing halima ng rati janggong ya tia tia kwa kwa gi ka kondisa ta fasi halima ng saat ini struktur je ya ke hana vi kwa mahang departemen dia kamu panggang nawa hang municipality vi kwa masjid gaw jala municipala mandala ka awta pelo matlala ang ngantake municipality ta yi vi kwa mai tulta ko agiga pangga mana kwa ka aji ke he si gya kamsun kwa ka ke article hono ti nyer daka ngay ka ike hana ka e yi kwa giga ang amam ya ang ngantake eli erin kulak ng muko o hong chibi si sika ng yan monikle ng amamukot in agang ng tasan parka kam kapanggan ngawin state yang he uang pamalang gawa ikan ng kama kwe ke ngoling ngayong aga kam ke chitia tia ke ganikang ng ako kamsang ay gita ng tuwam fesak om ke vi koma talang aka chibisi se tum steady aya vilong sa kala ke mbumbela kuna igdi koji gongi kwa e yunga ga vi koma chi ga tia tia ene wa ke fesak an ko kwa ge a kom singu ta vi koma ka kam ka panga en ama tike tin adang ke vi koma ka ha yunga ga ga fesa ene wa ke chibisi singi ka anim ta chibisi ka ngi bge de ge kondisa ge ka isi gyapala pala ka kril veltin ayi honor ti khau yang hevi koma ka ngi ngi em ta mandala ka ogisan parka sa vana esi ge khras velti nas forsing ayi gulupu keti krever yang chibisi se ge khamsing uda ge de tru da ku ke ngi yam ngkorasi ngolin ngi gacho organisasi ge de su mandala ka ohm ngi plen nga bayi ong kham sing di thoi ye he baloku hm ige gya ya ng asi ong kham sing uin ng ke kai ka he wa hanta virus ga ga ki nedran kuna ko eske wana kam gwechi ka i ngolin ng ga che cho oran sa si ana ko kan ku ik ka ya ko ji thwat i tol fu ta kai ka ang si ke wana yi ko he i dri ge kau ta kagda hi ka unji thon ni ngoi hotum si ki wona ngawa kai ka yang he wa balku e kai ka o ke nedral ni kai balku yang he wa m fia hondies ya he kai ka ngi ngwa ka ki kaung ki argentina khuna en hu ke o ai kama gani ka nga wa ka narise island ya gani kunam ta baloku ya ngsi yo da divide o nederland kunam ta direktor general ke ngolinceng ga che organisasi tedros gebresis an nda ki baloku kik o yin kalaman si o te ngi o tia game kam ge game kun ekolasi wala wa yalfum dersam kun ngim

Tete alanya kang ko kata duma kang bagay kay tuna ada na ada ato. Taka ukha sa kanwa kanwa. Chimata omikum omikay kanwa mga. Ako apro ba bagay jamu jamu ta ka chibay nda. Ang tungto at kay ata to sa o ako mag kay ata to sa ata alanya. Taka sa ano ka na kang ko ka kumudi ako kumudi taka kari ta kumudi taka kari. Ako ba bagay kay tuna ata na chimata o ta ngana ka gumitse ta no kumshi ma ko ta ka waka kanu ma ko ta ba wa chi ta ko o ko de ni o ko ba ni ka chi ta a shi ti pa tra ko ra shi pa tra ko ra ba ni ko ba no chi ko ta bu cha ta chi da shi ta sha ta shi ya ta no ka ni tu na ka bu she she ya ta tu na ata mi ta na ta chi ko ta na dan no kai tai tuna daga ajib di kuat ke sha ke kama ne wa ke akum kan o ka toya ko ba kwa ge ke kai ata ta ke sha ta ka nwa ko di ta ka ka ka ta ko di ta ka ka ni ka ko ta kwa ni agora mo se sha ko ko ti ta ka ya da ke ka ajib da shi mun ka ci ma ha cha na na ka ci ma cha na na ku ba ya pin ci ma achana na tua kama pano dia mende kata. Tasinta noha tituna ndaga ka achi dagu ya shuka ni wo kama kwa nati kolba nuka kunda kunda kumia kanda kutumpa. Danda nati ya tinga da chipati la kula da kanda kunda shintuna. Sipangiru kulichia wana kumi ya kiwe chika mkwa kata kake tinga take ya kekwa teke kwa teke kwa shwe kwa shwe kakui kanda kwa shwe take chao mkanda ke soba kwa ake kwa shwe kwa ta nere nga shimita nere nga shimita jipaka ni o taka kama tuna taka hunka eka tuna ya ta tri shimita tri hunka shiku buka na jipi mwata ke chawa ni mta chawa ni mta kani kani kwa taka nda kake kani kani kwa ake tuwa kundwa aka tuwa aka tuwa kunda ake ye ko ba ka uchi tino kukula aka nga cho kre da kre agula kuta kre kaunga na gea ka de na gea ta ta tuwa sha aka li tuwa a tuwa sha chika a kai kwa a kwa a ta nila tuwa a nula ta ta nima ta ala ni tuwa chika na chika kukwe nga na gea a a da ba ka wa anguka sha aku anguka da anguka a shinke ta ka na a tuwa nga ka jo chiganga na shi ko do wa i do be ka ki do be to ka ga ka u ang ka na ge ya am ka ka de a to wa shi ma no a cha yi cha na na cha de ta ge ya ka da to wa shi ma ta na ma na shi ma ta ka ko ya ko ka ma u ye ka ha ku a nga ka chi ka ka ha shi mu ta ka ge chi ga am ka ko ge ka de do a ti ku ba ta ka ma ka ku ba ni ta ka ka chi ma ta ka jo ko ma ta kundwa akama taka tuwa tuwa tuna ta achabi chao manda yi tuwa tuna achabi chao ta shipati la kula yi shipati la kaa kambada ya mwushu tukuta chika kani kani tuwa ake tuwa tani maa kaa nguwa ntao tenunga owa nguwa ntao dutoba nguwa ntao ta kanga na kia ka kang kakhiri kanba taka ka kama kuta ta toshika ta kwa anda ku aka aka jabu jawe o ama kharika akwe o de o to o ju bulu shimi aka anga na gabari kutang kwa shim aka shim jamba cha ba changa na magan ba ke aga ko o na ga ko cha na ka wa tebi kuna ka ka ka ka ka go me kama khanne wa de kama ka gonka an kama ke makaji de na an ka shim kuka kweta kama kukole ba ni chama chote kwa kuna tama kwa shimu ayima kwa kuna ayima kwa kuna ngaba kuna kwa ba achangana kwa achangana kwa ati chama chote kwa itanda chuta alifu waka kuku kakamu matake achita kakati gashita ke wo kawchika kata ni kama kwe jishu kwa ba shimu da kwa kukunga kukwa kusha kaba shinga ke ka ku ti na ka mushi ta na mu na cha ga chau ta ga chi da shinga ke wo ka ku ke tsaya tsanga na ke aga ta na ku wa chi ya na ku wa chi ya ku wa chi chi ga ku wa

Ivoni chaka chaka ayamuso ngege ngamke muli wala komte ke tine kwa yalf mani tege konke radio XK FM wala si mula gita komke wala gita kame mgea fitika ngwa mko sarter daka a program ke wala msung ha ngea chwa ngu muku ge kwa ngu gati ngaga ngu ya ngea jwabu nga ke wali ngwa ming a elimia ritzli anja kam gea sirkwa ke da sarter daka Cem gya fitega ngawa kwam ko program programi ngihem ha gya ko misala ngawa wali ng ageta kwam ki che kwa ki kwang kwa kuling ng. Chimusi ng muku kwe ale dhwa mkumage kongi radio XKFM. Matu isa muku ge ga sao ka kresi ka gya o kama mke mune kwen eka kam tradisim. Heke kwe kwa kuling ng aywi magita ni kukwe yu ya ukwam. Muku ge ga kwe dhmu angawa ya kam chik de gya a kama. Wala ngay chik de gya a ngam a uha. Ya of iri aywi. Mwata gita a kawingo ya waliwa yalfu na kamchi gigi kwa satuam yalfiri program tini gita a kala utuam ki wala silam chimu silam kachi gigi a gita sa let's learn a program kuitu uwa atige wala wang am a uwa 12 iri mko kashi program ya anchi gigi a kala utuam ki wala sila a gita kwa mki mho moderna liwa a program anchi kam gya sen kwa he di 25th day my monday ya mgeta a nam africa ngwi aya kama taka khisi ka tene a u khama africa ngwa kam ge kwa gum ko kuma ma thisa mku ge ka we saka ge konke radio xka fm da chimisi ngira gum ngwa mku program gi dang ke ta sa fita da dura chi gi grasa we program akalu tom ke ulang misung ha ke ya chong

Come on.

XKFM
abhale i-opsomo ngaverki, so lona opsomo averki la ngiqeda ngaverki ngicwaba order ngicwaba ukhani ngaphani sinxinxa pen iyeni nachafa pen ka last day teni bacwa bani agabe di khona khona nje dakwe di khona khona nge di khona khona nge di khona khona ngeke averki ngkhoda utadir makar emkhosi ngeqeda cha unqanqa mqo program.

just

Ishaka wa musong ang siti de gig ng amke muli. Wala kom tige yaw fake tawa 43 minuta ke kung ke Radio XK FM. Gita kom ke timusi gita jo kama kwe isas karmise ke program ang ke ake kwa kwe mukuti gige ka kwe hana wa ke timusi ke gichang. Timusi gita kom ke wali wala kwame gichi gako gisila mchigi kita a gumi ang ba mko let's learn a program muku gika kwen hagat in agdang anji kam gesan kwa kawisisi gita kwa ng hawa mdegi ke kaehim hang batu muku gika kwen hi uwa chimusin gichwa ng bunga mtini gito kwa luke bulang nawa mtini agi ang mwang eke chimusin kung mtini nasi

maqala tu Betway aya Premier Sep aya bola yanqasanqwa ekonghe Obet College sa Orlando Pirates akhoqekwe mukugeka gqulica liha da ngida sing vipani chebisi geta agqulinqa liha ya ngsim juma gwa Obet College atunki taung ta chichi Pirates atunki yihun khoyiku takabisi ngasi geta wa chingmo ke bola gani khona kamgi kwa sung kwa bola geta fitika dri irim tabunga kan ngosi kam tini ngasi gya le gwa koko mage konke radio Sky FM mtini atwisa muku gika sa kwe he mbola no sula kawson ingwa radio Sky FM iwi ba a ti a kwa ngawa mke tige he mbola yang he mge kwa sa mkoko ma ingwa radio Sky FM iwi honor ten siwa ngunti bage nyeha mga kwe he mbola atu no sula gike fitika hega tega kam tene gicho agumi anga wagi 2026 ya angia chwa kam gita awana Andrew Gongola, Tania Shwete, Desirega Choro, Stefanis Dala, Pit Manu, Ricardo Jitembo, Rico Maliti, hege hambri wa bola kausi hi ta masiki ka wala agia wa tuiri ik agira ci gen kuma ta sam tu hak ino mga wak agi ta wachi ngaw ke bhola chunu sula aya khaski dinisi ke konke radio XK FM tamalaya bunga ke ngasi ke wala singi lam tanji wak agum ko kuma ke konke honor ten siyewa nga ci gage nyeha mugu ci gage ga sa aka kasi ka kalu utuam ke chimusin lagi konke radio XK FM mugu giga gwe kalu kuwa akuma ke chimusin lagi chwa ngang atena tuisa mugu giga ci gage ga sa aka kasi ka kalu utuam ke wala msunghala ke ya chwa ngang mtene toga kalu ke mtene a anjiga mgea sungkwa ke FIFA ngule kopo bola yang tene akala utuam ke nguya hewa June awam ya fitika datum 11 June 2020 takulitu wa datum 19 de July ke 2020 mgeda sang tak ngu kwa kawang ke aya ngule kopo bola ngule South Africa sang Mexico wa ingeta ui bola kakrisi kahitene akala utwa mke bhola gani kuna kam kwa algum ko kuma mhasa ka ngosi gitini gya ukhama mke FIFA gani kuna ke achi mushi lagi chwang gira sin ke ngulin ko po bhola ngge angwa ege khawa angwa ege USA Mexico he ke Canada kakrisi ga gya ukhama mke bhola gani kuna kala to ga ke ngasi meta ke wala awa twiri ngin tutru ge ga sa uka krisi kang anho kang wa mke chimushi lagi chwang wa kakul ko masih ka gya ukhama bhola gani kona himang kwa anno sula bunga ta ya chimusi ngira angwa ko program ki dang muwa gira sa fitam ta dura ci gira sa ko program akulu tom ki wala msnga ngi ya chong

Yamisa DJ Chase aya muso ngege ngam ke moli wala gita kwam tike ya fikama season 50 minute ke konke radio XK FM Woli wala gita kwam ke gita kwe chwag ngam ko program kwam gita subam ke wala ngam he manita ngam tom he mo onchi gege kwe khama wala ngam hwa chi de hewa 12 iri ewi gam chi gege khama muli wa 12 gere kwam ke chimbuila mhora chi gege ta khama program yang ke khwisi wala wala 12 iri ewi program tene gita kala utwa mhu ke wala sin lagi chwang tamang amade ge bunga mhu ge ku ge algum ko khama ge thisam ku ge ga saka khisi kang ke ge ke u khama ke ka ehe nga si da age akundi sa ko onke Radio XKFM nga si ka kwa kwenye akuma ke tuwe iri am gita awana mbola no sola kosun mwata a kango nga ba yite a kwa nga onke ka krisi ke afite ka nga ba nga chimba ehe mbola nga chono sola Radio XKFM ke gike fitika ate gita akam ka ng anji ka ng he nga si tine mtene gya akala utwa Betway Premiership a bola Mga nga sige ang mga ite sin Orlando Pirates sa Obit College. Nga sige ako. Ako sa tuwisi sige ta gulo ka liha. Kakrisi ka ako at ulito ako. Maging atin busin lagi chuang. Mte na atwisa mga giga chide kwe sa aga ki kong ki Radio XFM. Wakam kong may ke sa wala si ng. Bunga mto ka ulo. Ke mwe doing he. Mdo ge gige gala mte we. Doing. Milulu mege khrat er kliter sim ag hega agi ke bhala dawa he dawa kwa kwa skola skola khunam chitene akala tu dewi un ikle klas mu dewi in techi da skola khuna hi chi de dewi techi da skola hi chi de ge lungi sam van khawa chi de dawa chwa chwa chwa khawa chi de atu gudwi dawa chi de ge kwa dawa ke skola chi de twa ama dawa Vanchi musila dawa gita a trazala kama kwe ta gwa loka kula ye dawa duwichi gitra gya gala kwa kwe. Ta dewe hi un hei tika ngwege gala kwe kwa kacha skola sorho manda khatam sa tuwi ke skola kuna. Dikrat er leerders watni school bai voni. Aze vieti yow ken engeskrif bai grad er. En di ken komni school tu nim. Moet jy as di ouer sorg dat di kind maandag teenwoordig wees by die skool, want volgende jaar gaan daar nie weer kans wees vir die kind om weer by die skool in te skryf. Nee? So, ouers moet sorg dat hulle sy kinders terugbring skool toe, maandag en die kinders, sy name is soos volg, Fritz Kamanza, Philemon Kameri, Renisha Kapasi, Yesaya Antonio, Felicity Chinongo, Rian Apindes, Ernesto Dalam, Soria Dalam, Christopher Dixon, Abednego Conserve, Flevo Luca, Jaden Magundu, Marinda Alfrino, Kaone Matoka. Wadewe sige akala toa mandaha ke skola kunamu.

0: wa tolfu ki XKFM yang hi ahanam ki ngam wa mi first mangumbu em ka parti ang de ki la kondang ka wasi ki akamsin ka qotri ka ang khamakhwi ka bai mandala ka om qothi sa sing mo ku khamakhwi ka vikwa mangkulang ka konda ke ngulin ka parti yo divya konda ka hewa la ko gi ko sangulin ka ke kwartal ya firwa yanori ki marti ta ministry yang hewa polisi wa firos kachali ya na akam chip si angin ya ta kaw si gi akam sung ki ka he kunda ka ang ha king ha u ki nang jing tani kaw si gi akam sung u la yang hewa na kurang ka watani kun akam a kwe wa ye ji kwan ki akang fif ta ka si ki kwan ma ki kande kam davis skosana yang hewa meka parti ke portofilo komiti ke polisi chip si angin ya tangolin kang nung sobe sak om tati satu itu ki hana ki kwa ka fontini ki nung sobe si ki mpumalanga kwa ihi apel si ki satu ki kanu maku wana ki sangwe kang hiwa hofun iya kang ku iya na wakin hunku kang am kanu ki antlara mku selin tabam ta kawi si ka ang a uwa lang iya ngau nung sobe sa ka isigi asobe sa ngawa teksi ngawa Joe Ferrari si Banyoni en lo que es hablar con la ten la o sea si que hofu ka lia ewa malin ga chau jawa ga wa ik pala jili na ki ka antlar ya un toki dia hofu kuna gen na en hofu so sam ta yin he wang gulin ngeng gen mo so sa ka ta ti sa tu ka si ge a hana ui toki ka ama ke ka e he ntaba kula ke sangoi ka he wa hofu ye tang ku ya na gen kula ena wa ki khanu ying he we ku kan am ta kan ku yana ka ge en fi khie ke jer khan ya kho an da ki ku kan am ka nge khanu si ki han na yi da ta ma ak kong ka he apel ye ti sa tu ka si ko he as am ya an da ki ti sa tu ka ta khanu si ki thala am ku tur kan ya lan dro sing in amo ka tim ta ekonomi ga si ki akram sing u ke ten ru te ga tin ka ru ya ga ni khuna ka ga ki ka ka chi de ge da ku ke ko thama khwe ke ga in wa ke kul ko ge ko cha thama ko ga ni ko an ko ka kholi ko cho chi ga khai si ta african sing ai mo go so institute chi si se ka i ko da kham sing u da chi ga khai si ko ko thama ko ga e ta palo ne na wa ke ka ge ta ka thodo ko kan khama khwe ki economy ki kani ka dibi ka thodo ko ngot wa ngot to si ko i si sti ni ngot lok os ki ngot ki am ke mani ya cha ga wa eno ko ngot wa ka nge wa ve ta yang he wa ka mang ngot ngot ka ngot ngot ka wa ke kani ka wa pu malanga khona ta lok o ta si ki ngi ki ka he multi discipline an ka ngot ngot bi sa fe sa ki palakhram sa rex eno ke waterfall of Boven squid in agan operasi ya kewa polisa kevi kwa magi get agan mo ko gul kam ko ta min ya ta ba ina ba ke na gyan ku akun de sa ke provinsi ya chono mo ko singa kula provinsi police tan ku yana ka om po no moniane mpe an nda ki ni ge ta ku ke wana u tan ga tia tia ka bas gyan ama ka he wa meni ku cha ga wa ka ku zalan ga tai ko atak de of etnia gam masi ke wala wa yin ma sam kun ke kontalim
1: tam 12:05 minute en ki xk fm ki si kar ko ta ko na te 12 fir bori e kom sa no bori 12 fir ko e ki ye te ti traso ka temum emka parte he ka te si ngi ku ji te sana ku ji anja ke ba sana gube te ange sa mo ti ur khiren na ka ur ku ta ko ngi jau di hambi a cha ka karama nya gunu ngi ngi ki parte he anta ya ku ta ko ku cha ku ra ti ku na he ngi ku te ku di ko a fir ka kwartal si ki yan yar nu marti te ya an ka tin nu Minister a polisi na di affairs kachalia ya wika tsaite an karatim tsebeshan he aki ti yangi kuju he tesanati da mahan an ku kuju he an karatse wotin an kan faifta khali kwe iye dikhe e o twen David Sko Sana MK Party LPSD Portfolio Committee Policy Nadin Atasweetem. Nungu siki kwe ho ko ewo tona wa karati aki kwa hafontin si u kaika o nga ohem umalanga ka ahe mungu tiko asiki anasiye kwa tako karati anja ho kaita ewo kwa nga kumwa tehe anja dugu tuye tibe wofuma tami tehe nungu aki kaika kwe a makusili ntaba yete ata un karatim yabaji ti si taxi oma aki farai se bunyoni techno tu imborong karat ai twaite anja an duguto tiwe wofuma an wofuma akai he e aki un karatim si mutia tu he aki kwa sanati techno shire huji tam haki an karajau sanati we tam tinu kai he yete aki wanam kaha ham no enfiye kwena wa karati kumote ntaba mki anja mungu tiku ama anta hambre tia mtetu anja sinu mkekiri tiwe no kumboro nga kaim uche kujitinho kujitama kanko hoi hata ankate kwe enfiye kwena kikajir kaniyako ankate hoku he aki ankara kuitim no appeal wolf mam askis no aki tuna ahoku he e saati hoku aja sino tebe tem ama ankati waka kuji karu aki garana kutaku na wakarati kaika kumklende ukwana ima aja sino atangu tlade tirim. Ekonomi aneja an di kwe an miye te ten rute takona kling karu kita ngkwe sika aja sino ankara bara atuwa ti nukwesa atamaka kwe ti ngye ti vye keke no aka kaihe tesana tim Afrika sung handles institute kuna kare ti mungsa ndew yo mboronga ji tesana tim mboronga ji te ti aki dao ane jija takona kuju aki besa kaiti ji te ko jikin no gwana mkaka ak ana mungo te mayo sa anja sinum anja wangwa kana kawo gure tam borisi khiri wa 16 dimboronga kwe anse kutiko ho hui ti no o moteto ha anki maini a jawo kwe ole sinisi ya kadi an no moteto a kwa kwa inka karu tunga kwa ya kwa ya kwa ya teka di kungu pumalanga kim boronga kwe ngu asi ui ti multidisciplinar operasi takana iti yete jawo si pilgrim reski takana waterfall boven o tate tiyaka jawo ngu hem polisya nam siya kutaku aki temu ngutin ole sinise meine tin kwena takona ngi kuji anki te kuji na takana ama gure ta profensi anki profensi ansho ka kuye ma te kwe mpo nun yani mpe nga te esi kana karatia kuji anga kana si uroti anki ole sinise meine kai kuji jau kai kuji am ana nte kaka kwe tin kwe am wufum di kai ki te sa hinyetin kuburi ya kama yenek am takonu testa kum sa hinyetin.

0: Tavandela maiwa Afrika Ngatsam. Noya nzigina makhwa nkula kigani tindre sista kang organisasi ingwa Afrika wit ay inedi kata Afrika ini ka yige mumitse tsama mkwa singhay mtsike tsim tswa ukwa ngokeka emwa Afrika kao mkwa singhay ke Afrika ke ngole ngka angkola muku o hung singhay mu ke mwa Afrika kao tsui tsui ka ngka ngayka ngwa musubo nwa kwe ka mwa tu o ngka mtse ngka mumana o singhay tsi kwa yi ngkole ngwa yi ngi ngwa muke kama ngole ka ngwa Afrika kao maiwa Afrika ngwe Oh, my God, I'm so sorry.
1: Teu tirika roti, teu kwenji no teu doji, te anakotinka e kreitam siki, XK FM siki.

0: tekomo kuchirika jitita na. Tuti ngucha wakiti nchiti ndio kiti na kwati ako we. Ndio uka na kutijao kaya kurita. Tedihana ki nangwe kato nga dihana tekara kumoga. Aki jao kwa kujiyos kena te shure maya. Tui tuye ndio uka na kutijao kaya kurita. Aki a. Kau kaya kuyiji. Ngobo hini kuji. Te abe ndio kuna yiji jao kaya kurita. Dihana te shure maya. Aji a te shumbo. Shumbo ngobo taka mungu. Ngoi teko kutako amtukuma. Dana te shure maya. Am jawa amadio kurita. Na kawo shi kuji dana te ngwa te komo ndo kana kuji jago ada te awo te kuji de ko ago ji ke he te ma tra ta kuji jago shi ron a tsa ji na ji jago ka kuji ta ma kana ndo kana kuji jago ka ko ndo kana shi a ti kuji ta ma hisa ne ko ta te na shere ma go ha a gi na me ko shi a wo a ti ri ka ko ka yo ta na me pa ko na te te wo de platform ten kim ti ri ka ko na ti na mo te ina te shere ma go a ina namo ko kwana akhoji nde ko na he na ki jawka ko ta magano nde ko na akhoji jawka ko ta te da ko ta kha to de kana shore ma to te ko nde ko ji ajire te
1: te o ta ko di te e ma ga pe nu ha ko e ha kyai ha a a ko to a ko e a tu to ye u tu to a ku nu ka ma tse ka ma ga ko ko ma ga ko ma tse ha sim ton ton sim ko
0: Tahun abora ki tuita abora ndio kwa tema.
1: Boro ah eh boro ah kia ni kakwe. Kana kare pata tia te kita ku to tua yin kia ki. Tahun boro mat at at at at tahun. Oko ko magini kia ka de kunu tu tu tu tahun. Na ta tu ni te ki kia ka gore ate tia so mka te kia ko. Tahun tu ka tu ka ni kama ho. Si boro anu ta tu nu mana ka ni tu si se ta te ka ku. Kian kah, tak am, buruk kian.
2: Aku na jiki kwa na kare tango kana aku na kuingi ango kana wokurita no ke mu wate ngi shina tenu ki ho he o hiro pia no ke ya te kwa na he ne mu mate ana kwa ti mu ki te kwa ku im ki te no kam kuri ten ta ku ku nya kwa te hi kam shika ta ku hi ya ho ji yi mate a kwa yi hom o o ma ya we cham ki ku no te ma cha wo na kha ne a hu ne ho ji ta ku no kwa ma te kha o ho ne ho ma cha kam cha ku no a ko ji hi ti ho ji ke he ho he te u ji a ji bo te ku na ho be ne mu ki te ana kwa ti kwa kwen tu na te kwa na san ta ku shina kwa ti na ku ya dam a se kwa ku na kwa na ma ne mu ki te hin a kana ana a apartheid ku ri si ki hu wa si kara he o ana a tekoro he dam acha kui de kui kamburu dam no akungu ho damje aku damje kui be akwana ka kuna kana damje ya makwa ni ete wete anya kwa ti ete dam akwana ke nete anya kwa ti ho jiteji tuku jitaya hino aja te kwa ya kwa anya ya kwa di khate te ti kwan tubu na kwa kama tena tun eta ako na hambere kuno kwana go aho je wo na kwa hanta maja oka akwana ke ete ya ta na te nya ka te te eta ako te ki huwa ho jite uji gote gyama hobe aho jite no ni hiji kurim ki tui oro khate wo wako akwana ke ete qareta men tu e ma te tu tu te nta kun ana kwatina no kwante un ana kwatina no ke hete anya kwatite tango te nga kate un eta ako na ukwana je
0: wan maka thoro ka so weto thoro kuno nde ukra thora thore kore te
3: tim on ma kame a thoro ko ha ta ko na nya ma he eta ako a ko no te te mu wa hinu te ta ma te sere te no ni abaten kana ta ma ha mu wa ko asa ba ata te ta ko na te hita
0: a tsiri ka thoro sanen a jao kai ko ji a kam ji nde ukra kam ya jao kai nde ko shiwe nde wa ete ma
3: kam ya a ha I'm your Kaisa Tima, the one with that horror, not with that joe come. Don't I'm come at that joan, I'm come a queen, sir.
0: Not take it 10 years, because you know, I take a cold to with you, Hen. I go in there where I am, but as you get take a clothes, would you not want to find them? I didn't know what I did. I'll get out of it. Never that dear man.
3: Dama, ama. Hey, guilty. Kon am kom a cha cho ka sa ta kon a ka ha na ko to jeum kinu da wana mo sa a geu
0: kon a ge thoro ko na te ga ti ko ni ngai ti ye to no ha te sa ram vai ti jin de ko ya ti ma ko ta ka ge ti thoro ti ta na ti ji ta ge ni ta pas pa ta ha ji
3: ei a se ti ya ma ko se se ti nu kai nu a ma thoro ko ma te ko thoro na ko kum a borim a koma ko a kem cha kum a choro ko kum kum ko se se a nyua ko se se tisa tia ma ko se se tinu a ma borim a koma ko se a nga hita ti koma ha a ka borim no nga ta so hino a koma ko oye
0: ta ki ya kri konyo e wo kri kwa so e kufani ka kou kwa kona hiyo kome ta wana kasi uchiam kwa sikim masaya se kya wakara kri isa kwa kri ama shobo kwa
3: I'm so tea hair, oo, to tea no ha oo. Tahuno, daddy, some say, who carry carry coya, and get trap, a guia, and tram, a carry carry good time. Tim, I'm dark or good dark on a cane, and I'm a cow, a comahita, my cow, my say, go down, my time, go carry some carry carry good wine.
0: I want to act too, because I'm more colonel. So I get close to a course in the home work on Adi, there was a close on a piece of dark cat.
3: A close for the child, the shape, Joe, which I'm drinking me, question yom, Kahatur, how Kokoro Doma Tanaha go, Kokoro Gamamakuji, Akuya go, Tahuno, Amaturo, how we am calm, and calm, and Kato, Tahun, so no one could tree, so oo, sa, Tia, question.
0: Not yet, I go so liquid young in the colonel. What could you take it out of the way? I see, I'm so busy.
3: That or what took out? Kuta te o nuku a tem tao di man nu o sum tim tem a

Fafito ndak kamei Africa eta asena kwa ngweki. Ngoema anamwe tini tindren sister sika Africa unji kaya ko tlaya kwa ko kata ko tuira ine hanwe mo hi Africa hete masa. E sikite nga ka to ha ka trete ke jena ko ha ho jinde ho te Africa ko sikara here tam. Akam sikita magante a te ha akam ko sikinge akam sikiz Africa ke te kiriji ngam sikinge sene ko ha ji am. Tamakano ngo dhisi ngo kaya ha huo huo musoma kwe kuna kikam kuhe ako hento te sara kote kumka tako te tek ai ngo na te nga mati te Afrika kuna adam mei Afrika ngo yama ngo kholeka demboro ahu de koma adam tako hadi shoto de tamakam ni amkara kapuka tako zhiri Cairo kam te Afrika kwe XKFMG.

0: Wala wa yin XKFM yang he atangam kam king hum omi fresh to mangumbo takama ka mke ta tangang hum I chawi se se yin he wat tuwe wi en waki yin wi ki kama ka hum tanga omi fresh to mangumbo ta ngum kang he wa visita ka cha ke pafori ya gani kona ke kasi kwa ngke kriol voltin sike wanam sun park ang deki batu ka ehe donor dah gu sikit agan ngi ka visita oi ke ke kam ya kuna ikwa dui ka ke giam ta sa chagin se hotomni wa sikamak o ke ngori ka na kam sa ngung ke kwant ma ke ya gani chi sidike wanam ta guichi ke yin hewa gorta vi kumu panga ka ke gani ka ke ahana kwa kang ui ta ne yi to ke tu samu ku o to ya hewa yi he yu mono ke sula si wana ta kang ui ahana ka o ke yin hewa kham sung u gong na gani gani gong gu ina wakin du vi kuwa ma veli au kwa mba anang da ke kawa vanga ke ka ng he si gya kham sung u ke chili ka ke kwa ng he ne mesti tu ayunga ke kani ka na cici ya ke kondi sam da ye he mon ke sula isuko se getang ya ye tasan parka tani isuko ye git ahane ke khwasa ke do ke limpopo khuna ina ba ke ko he ye aga ke yu o ke diwi ka o ko ke kam kham polisa afisan khnya ngi kondi sam tasi kwan ai siya ke kau ke ngulang ya tia tia ke kundesa ke kaya mandi ya gamsi ke kani ka hewa stelem bos kuna polisi ya tangkui hana ka o novela potelo wa ang de ke veskapu ke spider yi he ku asing un le yang he yang ngai tukla kuna kama kwe ta fesa yi gigi ta kukwit in agang ke ka he ke kundesa ya ang de ke walang ai chi faifi sike wana ke chi twan ai sezi ina wake chi de ye mono ke sulam ta lan ya fire ke kono san na ke du ka wasi ge akam sun u yang e ke kokubin ke kono sam ta kai ke o hen hulang ke kono sa o chi si kang ke ran ke kan chi twan hi ta kulai ngi stene kale ke ngi ke am ta lukona mguni ta kaninika ngskin ya ta ke ya waris mzanzi ai burger mistra si twa ki honus berhe mguni ke wakan aka veta manak o ta tini ke wati twa yang he ku gi ga gul kham ko cha chibisi se ke mu ko kham sung un la kang he watoma ene wa ke mafuki to ka konisa hina baki ngut nga kang he wasta tu vi koma hina baki ka ojala u ti twing kama ngoli ngka kan di min ama vi koma ke si gya panga tsayim to rasi ta yin ku agi ka kham sung u vi koma kang he wa kumbu yong ga praza ta special aka kumbu yo vi koma ko ku tsam ke kap statin ya maratoni de gita at atan ke ying he wa gimik a hum ene wa ke khwek a hum ka chi gwe kwe ong ying o khama ko he plen nga ba i gyam kumbo yo vi ko ma ka ke kan ko asi ko ang ene wa ke sik ta ko ang ke ka pun ya ko kumbo yo nga si gita o ta pang ka ma kwe veska pu minister ke do vi ko ma isak seleku ang nda ke vi ko ma ka kwasa ke kama veska pu mandala ka taka wa kana khu mana si kho ki kham sing ki chibisi ka a si gula ng to wa yi he ku awu zla kung bo yo pani si diwi o ng to wa ki vi koma ka chi chi ka chi tho wi si sing kama province ya chang u zla vi koma ka ng he wa kung bo yo gam kem ki gam kon ek to ra sim koko wika iwala wa ah mabdita sam kon ngim
1: kama yena ko taw fir khamini ti ex ka fm kisi karakom kama ngati takwanong atwal fir skis yen ir bori he kom sham bore ke te te tresel katemun tre kam aki darakwe di a pa furi takti tinga we ignore the ane krekhars wil teinki si woita san park nga te khana kyara ti donor da si wi he nyamoko darakwe a ano khana wo we khaku ko tako ya tim kam kwi darakwe wi ka e antara tre tui khomo de ke si woitim ngesi aki chau ki ngwara tako kwe shwe di kona no gwana mkaka aki heutu he acha atin kwe di awoy berkha tim minister a bosbo fesarei takhono omkhibang di a veli au kamp nga te nyam ka di a nye an khaskid nesi ki iye te chau ki ngita inho a hinsana tim aki cha atin kwe di kuli a karakwe tim san parka kuri na a auto khujika khawo gwe limpopo o takhno te oji takhno khujika tam no police na sesa te oing hem siebe di kwe o tingge ti kamsi ki khawo ko te tinga kai mandi te ti te nga uski stelan bosika police ok an ka te kwe an vela potel wen no te veska pushidi spier dar am yenai te aki nyamo ka tangi kwe te sana ti sesa ti ti oi te sana ti hen a ka te kwe mi te faifu di kwe a ye te ka o ka ti ni sei si ka ku kwa ta no kwe kha gla ko kwe te o ti firi a ki ya ku ta ku a ti ku ku ngai si ui si ka u kwa mai ka ta te a ti no a ku si te sana ti ke a ye na te ye a ku te ti ri tam ho ku si te ma gwa nam ka kha ho i ber kha ti lu ko na ngu ni a karati rice mzanzi burger masters candidate Jonas Barakim munguni kai aki muteto khuji a jarokota ko te no activist kara jarokota ko te ham no aki ngkesi kam tausha kha stat e jarmona kota ko tim Boris Khrewski stimera he praza aka special ko e numatin u kapstat ki yama ko te jawu gwe nu khau ta gwe aki kya khana a ta khana khana ya ri ta tin an kan kara question ana anga o shuka asika ti ta gwe tren an anur de lak ane ta khana sei de lak ke nu kapsi anem jate jawu gwe ves kapsi de minister a aki isak iseleku nga ting kho em kapstat ki khana kaya khanya ma hiya anjamu ngpun ngo atang mamai jaro matam no tren hing he tu sha kha wo gwe hu tu khwe khwe na ki te kuna provinsi asi om e bori tu he tsame akh ire am xka fmo ushka tes te khwana te komo gwe
0: Pesi bisin ke podcast tru ngumeng ngato oin e ya o he asan nga hinewa ke akakrisim Xka FM ke viket ya chon asa morsani ki yi echi ke boriku tachi ke naviket ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayang kalukule ko anghi agia asa thung ke SBC nhum ke podcast sbcnews.com akon ya aki kanda tam
2: SABC thru borihe podcasti swegwe trehi sanete boriji an kya itawo kum kuiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morsani he em, o boriku tahono vieke kheri o ki huon nintem. Ke heki haha ki tete ha o bori he e truo ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwein.

0: Yada masiki kuga kangike chemasikwa kati satani gabul abdeslam odo sa pokiso makanye the talking ulungike yibisi ngike kama kama kwa sitana SABC sport kwa mteni ngike mteni gira chung ambola ki toye wa betwe premiership club sigya yal yako yako yako yako kabisi kuna ta masinge bola gira kama kwa kama kwa wedda nchuma supporter singira kama kwa mbombela stadium kuna ke nyan spray tingi ya ngamke uli wami asetwanes dalisto dala ke pit 11 sabengwa manu chike Ricardo Hilton Juara chike Hambri Amri Benedito, then a gag on a massacre, Bolagar, and come at the Visigal, come at the Cositana, Mr. Producer Sakaria Kabinda, and then in Quagio, come at the Cavisigan, come at Gias, I am guesting Giga platform in Kunatanaka, Rico Meriti, Rico America Maliti, Andrew Gogola, Desiree, Kachorichi, Tanya Suete, in quite a good one, Kitske, Bolaka, Kokorkam, Kagita, when I left Bola, Opet College, Sa Orlando Parachi, Orlando Parachi, Chita Chakunui, the Masinke Polagra, and Kamago, the Wedagir, and Kamago, the Masin Chief again, Orlando Parachi, Gunikunata, and Masinke, Sipo Chain Gagola, CPC, Sima, Masugula Tenekia, Sepele Pele, Jaba, Selepe, Mbacha, Moremi Tenekagola, number 38, Mofoken, Apoles, Mbutuma, wait to get an inquiry, Orlando Paris, then we're going to see a Polagra, and Kamago, and Polanco, Gong, Litova, Kalgam, Kumagi, Radio X, the FM, Onartan Siwa, Nokinakanto, Lukikawa, for the love of the game.
1: Borata boloko ya musakala go akapare o ke borata ba sendru ke nna gore go ya tsam spare sa tama abase go ha a do hante ke etsa boraya mo go kekere go sa tebole bora sendru go ya te koma ta ha kwa obet college kwa ke a te bora ga kwa o ro go li ga ka o kweke go teta ke ga te no para tsu kwa ke a to ga kwa nna bora go nna ko kopi e go ko tsare di go nna ska ko ta nna ke o bora ha copia de curio bora kwa se ko nye hota liha bora kha spane sa si oro hota kwa nasika am kara ke bora nye te bolte ha kwa obet college ko maki bora ku thora na sangai a de tsabu do kwa na sangai ma kapiro ko maki kara kwa bora ko nya khoro ko pas ku sa yam bora apoles aki bora yam sa avasit apoles bora ka eta kwa sa le yam kwa ki khom ka sa nyo kha kom tsaka khom se te ya Paras come to Kurio Bora, Keran, Konyakro, Isa, eight Bora. What I say, Coach Anne Karagna, Chucho, Hotta Timor, Kora Cup final, Kora Seko, Eohota, Liha Bora has said, Hananak, Eohota, Obed College, Kotte, the Lanko, play off, Seko, Eta, Tiku, Lihasika, come at the Tom Spencer, Milford FC, Cape Town City, as I say, I think you could have an angi, Asaka, Kuiha, Winan, Tony Hasika, Yata, Tin, Parasuka, Parasin, Languengue, then copy, Paras Kokioka, Polas, Akibora, Tabu, Kuaka, Okikara, Kaka, or Kapas, Kohabora, Tabu, Paras Kok, Aza, Kuapa, what's the Akibora, what the Kotabora, go at Tobut. Sui ya kwa taki te mona kapiro koma kao koma kapiro koma kao koma ke sui ya kwa ta hamdrembe bora ya ma te mona zak aisi kate ya mo remi bora ki pasi ya kam kai kate ya ta kapiro koma mia ta mam sakia ya karamun dada na I cha karam koma tia bora o ha na bora ya ta ma toma ha ki te mona gohe bora ya ta nga horo ki isa aida ki te mona obit college kwa Tao ekipes ka bora kia kwa temo kia re kara aza bora passet obet kolos kum go komza go komaki temo bora kai si ka yan komo paris kati kamara kwa nga aza obet kolos kum bora si oro kwa edi ka bora kara ki temo jam bora arak arana se paris komaki temo nda I kara kwa ba si kia wa le drive kuzi si ka se kwa kwa moremi Number 11, my parents come, my Kaikar and Duasa, two Duaku, go come Kaitak, to Akitabu Borak, Yakam, Kumastambia, Borak was it, and Kuruku, Kuruko Hatter, Kumak Ayakam, Kimastambia, Choku, Akiha, what I said, Kuk and Karan Komoha, Kitamun, Borak and Komoha, Nakitamu, Kabi, Samurkan Bora, Natanko Yama Uha Choku,
2: Bora, Pariti, Yamahoya. Ainza an eruwa teno butuma mtama khunka te kipa manga kwa neka kipa makhunka ra kayano injury zitama ya makwa tete tamane tindo wate kipa matsekara iyete na kwa neka kipa matana kwa
1: bora te bora ki kipa masusa no kwa tsoro kwa kaja bora ko sa goko ban komo ta kite makite bon butuma sutu kara ham go mabutuma ya madake ga a tla gore go ya tabo bora tla go makete bona abdeslam ando ga de ka aba ham ka ikho khama amate ene kwa khano kwa go ka tati borani etsa ga makota ka ham butuma ka khuri bora tabo tabo butuma ya mogata tsa nwa nwa tsa bora ha ka o ki tsa kare iye ka go ha ki pam tsika khoma ikhetsa bora ka etsa tsiya ha paras go kwa se go ka o ki tsa bora ha Hoto ka nwa nwa ja bora nge kran iye ka gore go a ke te bora obet college kom jam bora paris ko dia ka nwa nwa ja paris ko bora e jam mo kyare ka de tsaka ja ka kra ki te mono ka o ka bora pas ko khuya ko nwa nwa ja bora si a paris ko ka e ja kya o kwa kwa nam kha paris ko ka kyare ka ra ka o ja bora ma ka ka si bi si ka nwa nwa ja ka gora ka e ke ka gora bora ki te mono mare mi si o ro kwa kwa nam kha kin sa si te ko bora e ka gora jam bora Jambora ki temo tsangwa nga etsa Ndaba ki bora jam sa Paris kuma abaset number 3 ma kai kai bora jam ma kana box o ki bora ya kha kana ka ma so mena tiye ko ko banam kha ja kra ta kha ha cha o ki bora cha kra kha temo mbata kai kai bora paseta ki temo amana tsika etsa si bele bele bora kha re kra ki temo Paris ko tsika tsika bora ku o ko si ya kha Shema bora temo no tsika ya tsaku kwa tama temo go khom ka kyare kra kwa ka ka go khoma ke temo bora wa tsanga nna ya tsa pasha ka ke ke khama bora ke an khon sendro ga ka kya o khara kwa ka ke pase kwa tu mange de tsanga nna ya se kwa ke khom tsika khom mkidza ke kha de mkidza ma kya o ha pare tsoma ka biro go ka kra ta me kwa nam kha ka o bora ya go apoles apoles ku khara kwa ka ke ka ke pase kwa go khoma kwa ma sioro kwa go khoma ke nna khama muete aside tuwe ene kwa hiyo kama mwota ya tapasi kwa haa apoles kumkarenta kaa kukura nguo kuma kiboragu ya engwa nga eza bora pasi kwa huya kitemun obet college kwa dihi parents kuma seye kwa kawe ki apoles apoles bora kaa kwa hata apoles tika bora kiare kate engwa nga eza bora pasi kwa huya sibisi mkisiyo kwa sibisi kwa na mkwa haa kwa sibisi bora kai za kuu kwa engwa nga eza sibisi bora kara kwa haa Daba tsika za bora ku ka ta ki te bora gwana mu ka ka o ki ka ka ha parets ko bora se ho yo ko obet college ko ho bora ka ha bora ki se ko ko ho te ho ta parets ko na bora wina te parents ko kopie wina na ho li kha ko he ka isi ka bora pas ko ta bora ka re ho ma ka te re ho ta ka isi ka ha se bele bele ta ki ka pio ro ko ma nga ha ane kan kan ke idekor ka sibele bele ta tsakita ba ndi hano tsa nga sibili bili khana dam di kone sibili bili akite bo bora ka isi ka teno ka e kara ho ya maketre te ho tan kwa go tsa go ka sakiate tsa ata te be ta te ka i ka kite bo obet kolos ko bora ye ho ka os ka kite bo bora ho te wana mo sa sa de bora ka ke paras ko go ye ho ka ke pase ho ta bo san ma kwe ho kara Apoles ma manya karata mona bora an koma apoles ma kwe kara ma pazia bora an koma ha tengwana za ke te mona bora ma gem ma tsa ei za bora kuru na kwa ke te mona ka beza ka ei za khavara geka pare tsi ko se kho tsika bora ha pare tsi ko ka ke te mona ko ngwan tsika sika shiema wana mkha bora ja ka pare tsi ko tsika kya re kra pazia ha tengwana za bora nge ko se kho ke te mona ndapa bora kai ke pase kho ha daba ke ke pa sa bora ma ka o ke khu ko kha te ke iza kha bana paris kwa kha kwa za kam betsa kya re kra kho an kwa mtsika khuma ka o ke qes ka bora ha paris kwa kha bana khu ye se kho ha obet kolos kwa bora tana o te ka u mar ma ta kya kra kwa pa se kwa ta ban hambe bora an khuma ha kwa ko si o ve kra ma pa se ha ma bora se tsa ka no ta paris kwa ko u mar ma eza pas ku de bora an kara khomot paras ka kwesa na go ka sanga na khata khu de kona ka kona cha ka na khata ta sa sa go kha cha ka go tu kho he santa ti nga te mon se sun si khuri on e tu de sen fefen do nach tu de sen sesen do nach se sun no bora si khuri on e nga nka se go a go ta ki te mon go ko bora e si ka ye kho ha ka o ka ki te e kam kam ko te mon bora ara ha paras ko di da ka pyoro ko manga jam bora
0: Defender Aguera, could you blow that in class? Super chance, super chance, would you blow that on Halifana? Volanga, oh, Sepas, 1,000, 2,000, I get a community manita, Sonomura, Poladin, get a Gumina, 0-0, Orbit College, 0, Orlando Pirates, 0, watch a Volanga, Quaker, or Petra Primissive, I get a court in Bombella Stadium, Kuna, Nil Sprite, the Volanga can come away. Monte Volanga can come away, and get a Tenega, boxing Kuna, Orlando Pirates, get a machine, Volanga, Oswana, Apollos, Apollos, get a couple of closing up, get a come and defend, get a Someone not in it, Orlando Pareskio, Bolangre, Osepas, come out there. Opet College, Oliko get a good Cabola Gelenicura. There was a Bolatinita, Orlando Pareskio, would you blow that in Tatuluna, Tatulicum, Kumaki, Radio SKF, and Monarten Sia, Loganera, Yingaran Gibola, I said, Fan is Dalisto Delaki Pit, 11 Sabengo Manu. There was a Bolatina, Orlando Pareskio, and Kunango Malaguna. There was a Bolangre, one touch, two touch, tackle from behind. Player down, Bolang at the Kucho, your free kick, Orlando Paretsky Bola, Chapang Moremi, a kid is a queen. I must say, yellow card Kuna, Spanish Visitana, 0-0, red card Kuna, 0-0, what's your Bolagi Kuna can come away? I must say, Bolaka Fasi Watala, Orlando Paretsky, Avina Bolang, Yatri Kopo, Taka, Yige Edra Bolang, Mamala de Santos, Geta Agu Kopo. Sageta at Kamakwe, Kunukanga Kopon Kanui, the Kunukanga Kopon Kanui, what's it in Gay Hassan, the Polaka can come up with them to my supporters and Gay and Kamaku Kambu, Bolanka to Namakar to the Sun Friki Makira and Akrota, a keeper of Maketa a safe Bola. There was a get across at Orlando President of Rigar and Kamaka Bola get a Lenikuna, bet with primacy. Long pass, only okay. Good you bola pasiga. See ma tere good you bola pasiga. Keeper Sipochain good you bola kwan. Hale kwan tere bola ki kwan tere. Come away. I'm saying Orlando Paris good bola. I'm saying ngada pasiga. Come away. Yadi uta come away. Open college king na. I'm saying Orlando Paris get a chila chang na. Open college. I'm saying bele bele good you bola tere. Only kwan see ma. See ma good you bola kwan leni kuna. Bola ngira kwan tere leni kuna. Orlando Paris ki bola tere Bolanga can come away, wait and come on. But say Bolanga get a come away, get a cut and a can't come Bolanga get a come away. It was too much. Rolle Mokile Mofoken. Rolle Boile Mofoken, I get a cut to a Bolanga. masa baca agit yang kuat je pe, kaum agit yang agit yang tamda agit paling nak kipa agit mudah gubola, mufakat yang kedua agit arig garang pun kamu kata agit yang tamda, bola agit yang kamu kau, macam bola agit kuat kau, kamu kau angkuar kau, nama macam bola agit kuat kau, obat kulit kiri watena, kedua tuita, sebelah pele guru bola kau, osir apolas, apolas yang kamu kau, kamu kau, oleh agit kau bola, obat kulit, oleh agit kau bola kau pinjai. Masa bola tadi tuita Orlando Perez kiwa, kau bola lagi nak kencang aku atas tu bola one touch, two touch, tangi nak kemingga, guru bola tak kuat lagi guna kalau tu bola gak cross, bola gak kencang aku, siapa yang meremi tadi kia bola, siapa kalau tadi kia bola bola free kick, Orlando Perez kiwa, 12 minit atau angin cua, 12 minit atau angin cua Orlando Perez gak adu kencang aku, ya dia udah kencang aku siapa yang meremi matuata, outa bola dia udah guna lagi guna. 12 minit atau angin cua bola tadi kemingga 0-0. Obet College 0, Orlando Pirates 0. Wajah bola kita kuat kuat. Kamu kau, kamu kau. Kau kau ulu ke kau for the love of the game. Makalah tu dasar. TV siang kau kau kau siapa? SBC Sport. Kau masam telinga kau dengar kontrali. Eger kau jumpa masam bola kita kamu kau. Mofok yang kau free kick. Makalah tu dasar free kick. Makanya nak kuat kuat. Orlando Pirates kau very dangerous area. Tengah kira kuat kuat. Angia boxing kau guna. Mofok yang klub bola nak ulik ogirat yang kabola ke benje. Atene duta, cepang murem yang awak bola kita ikhdi. It's a throw in. Obit college ki bola. Wajar bola kita korak. Kumkama kau sepani. Sebesi tani kita agung mengal 0-0. Diar tin manita tu angin cah. Angira kumkama kau. Support as ngeta aktu kama kau. Itu a ibu ku meyak gala. This league belongs to Orlando Pirates. Tene si kita agala tu Betway Premiership. Masih nak kira kumkama kau. Kalau bola kita fasi. South Africa gali kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat Angira kengkama ke Australia Paulus tadi kia gula, ngekomang pengadil kau angira angira asing lawa bola fasi kima kau angira ni aku, nama sun bola angira kengkama kau, weda tadi kira kengkama kau, muda kakak kengkama angkara kuat ana, kau kakak kau gom TFS ng, kau gom koma sing, kau gom koma ke Radio X FM, nara tadi siwa, ngok ini kasat siapa bola kia kuat, kalau tu bola kia tam jar, nama sun Australia Paulus kira kau, nama sun adu de blok angira defensive kuna tadi bola kira angada akak kuat eh, angira kengkama kau. Obet College ke bola tenaga guru bola dat ecing halen ikhuna. Number 45 tenaga bola. Kizi guru bola dat kong. Kizi guru bola dat ecing halen ikhuna bola gerak kengkama kue. Obet College ke wa. Ia guru bola dat ngangkat apa sih dat tusun orang do Paris ke. I plania I kuat. Akipa guru bola dat apa sih dat. Ngkoma ngkoma guru bola dat ewalen ikhuna. Setrodi. Sekarang dia guru bola nak kuat, mana lekukan guru dah tega kipa? Komo, komo guru dah tega mkize, mkize agi nak kuat tu kalau mengapa saya bola? Obet college kip bola tenaga. 16 minit atau cuma kira mcm gira cora bola gira kumkama gira kumkama kira cie bola gira kuat kuat. Kawal live commentary entah yang nak naik tu, kalau yang dia hanam ke bola wamik asal fanis. Jelly sto dalam kepit 11 sabengwa mana? Bola gira kumkama kuat. Obet college gira pasi bola dah gira kumkama kuat. Guru bola dah tega si pochain. Si pochen guru dah kuat kali kuna, anggera kengkama kue empat cat ni kia gula, oh si guru bola tecing si ema, leni kuna, macam bola kita kuat si bela bela ni kia gula, si bela bela guru bola anggera kuat ada ting bola, guru bola dah ekang kali kuna, si ema guru bola kuat leni kuna, kalau tu bola keng kali kuna, anggera kengkama kue mufok yang ni kia gula watch a pass, bola kita kengkama kue cepang muremi, kalau tu bola kah cut back, anggera cepang bola dah ni. Jual jual orang tu pergi semua. Ingin pergi jantan guna bola di rumah dia. Macam bola dia kuat kuat. Tunggu kamu kalau muncul aku. Rela bohong lembu fokem. Dion Hoto sa Dion agak kuat kuat si kamu aku. Kita enggan pun ngaya. Captain Yama 2000. What a pass, killer pass. Tantang dengan kita kunta cepang meremi. Enggak jual card back bola ni. Awasi. Gaul ambat jantan itu bola ni dia. Bola kita kengkama kau yang siapa lah datang kau nak cek bola kita kuat. Mau fokin yang kita umpasi dan ini diri kita ini cakap tu bola yang siapa lah datang tu macam bola kita kuat. Mofokeng keeper penga to ka tsansa Mofokeng le tlo go luta ka wa big we premier si pantena kwa ke tla wa last step bola a kwetse go ema sem bola wa drawa Orlando Pirates ageta a nguita bola go he Mamelodi Sundowns a go bola sa tla go di kopa te ka Pirates a ka bola Pirates a go bola da maseng ka obet college tene ge he a nguita ya tama bola itene ge a kan sima ya kwa bola ke play off wa che bola ke kwa kwa tlo go Kumkama kwa masingi bola gira gumingwa 17 manita kwa espanyi chewisi tana gumingwa 0-0 Orbit College 0 Orlando Pirates 0 wache bola gikwa kwa tike Mbombela Stadium kuna kidropa wa Niels Preet wache mgeta na Kala Tunsung bola gya kabisi magita ni okwa bola gya kumisalasi ati oke bola gya kabisi wache ma Kala Tunsung gya mtfs toba kungu chikwa ake sike bola gikwa kwa mjus pani ma kita bola na mjup lea ma kita bola amone echa kwa tfs kwa kuma nsa kawisi gya ngate ntani sun kawisi gya kundisa Mbombela Stadium kuna ke Niels Preet wache bola gikwa kwa ya basen bola gya ngangkada kucho Orbit College keep bola tenaka igira akwara kause alwa kama ko ngaba Orlando Pirates iko mo ka gira chula kipa gira ngum skills tackle ngum tackle from behind a pitu gira chwan e Mr. Ref tenaka gola filange kosi tenaka gola ang kwa di chumpitu Mr. Ref filange kosi dar ma simbola gira kama ko kipa gira sa kama ko kwida makara tu sun chokosin ma gira gawa ni dawa
3: maje khama khu ida makama gi khosin bola ta parti yin khoyat iga khama khu ya ta parti yin na tu cha khama khu ya tam ki sing yang rele bo hile ke messi he ke yang ya ke mba tha ki tawa keeper ta ka makama gi four half team mu to wana gol ni
0: wache bola gi khot kwa ma nga ke che he bola gi khot kwa gi che he amri bini ji tung khot kwa gi e gam tik de pa ya tu thama bola ki ya half time kona ka khang nam ke Orlando Pirates gi ta chabola ma kal tu rasun ki pa atene choko sa gi ra kham sa ke ya ma gi ra sa thama gi khu wache bola gi khot kwa ta gi ra khang thama khu
2: to di khavana bamba de kama ya khwano dito anga sa borai hak e pariti kon an avrusia hata kwa ikara tamsa orogwa goiki mbata me ekipa makiavana ta hono mofokeng kwa karang ye kwa hong borai se ko khavana ti kwa ho ya nga sinja playam thunga ke nga kwa neka kungsa kai kwa te obet college coach ma ham yele player kwa ti ye kai tare hon ti do wa tinga borai tui gya ma kungwa de kwa neka Bora si kwa nei e pare ci kwa jau ka ade.
0: Ya masi bola gire kinkama kwa kinkama kwa kipa si agire cho kama kwa ke mkomo. Mkomo ocha ore tene gu bola re kucho ngale ni kunara bola gire kinkama kwa. Petway Premiership tena gira kwa tere wasi unko ehe. Ricardo Hilton cho ara tene kito gire ngwe kwa nge wache bola gire kwa ke. Orlando Pirates jete ke ke apasita bola ang wache ya ge kwa kwa yichi racha kuno Obet College ke yichi okuna. Wache bola gi hokkoda Obet College kich uida kwara makala dura singe Obet College macha ti gi aya chuna wa mufoke ntene kide wana regar ngun kamuga ke kai kam tu bola ngun zapala dan bola masa Orlando Pirates ne bola dan singe chipang moremi moremi gi rengum cross awso ka bola ka to bola ka cut back pitu chungka ang ne bola tene ne geta kala to tege kona Orlando Pirates ki bola waka mbata e tugudi bola ne senta ke bola kona ra kamang tuna ukoy ngsin kona ma jo geta waka penje Orlando Pirates gera wana akona makala tu rasa ikona makira ne kwa nkomo ma a safe bola Orbit College ke ekipa nkomo ma a safe bola basi mtende gera tu 20 minuta tu ngum chora spani che visita ni geta wa 0-0 Orbit College 0 Orlando Pirates 0 wa che bola ki hokoli to bekha kala kom kom ke radio extra fm honor ten sewa ngum ne radio ngi hanu ke bola wa min aset fanes dalisto delege pit 11 sabengwa manu
1: Para temo no ta ku ho ha tuna ke mini te kai ka si ho go ka ku ga ram kha pe para ta an ta de ka bana ko ka ra ho te na ko te ka to ba na ta para bo ha ka ngi ki go ko bo ku san ko ra ho ta go ko ma ki cha ba te mo ko ka ra ko ki cha ran go ko ki si ya go ko ma cha ba na bo ra an ka ra se ko ko mo ha ta te ko ga na ku ri o me be ku premier sim sa africa si ku ni ha bo ra he ri o te ko se ko ka ko ta para ji ko a wi na te ko pi para ji go ko para ji ko ke te re be ko te no sundowns ko be go sundowns kam pe de ka se ko ka tra ko nu o fa ya ni ku ha ta se ko yo ha ta te mo ni ko be ko ha kam ska bo ra ka o ki na o fa ki te mo na police bo ra na ho te Apolis na tay karabora zao kagur. Kwesa na apolis bora pase kwa kitemuru. Kayi kaya mag ahote. Kala ki kukoy te so man. Mag iya tapuru kuma awag dalala e de parets kuma. So man na dagoma wote ka kuku kuwa kama nyako karate manu wakapa dalana ha. Obed college kuma kwe ya ki bora mag tu ya anu. Habana 8 bora ya magta na huya parets kwa di. Kara kara tsika tsika pas ko khwe tsika ko bakit mo tlo kwa nga ya bra o kat kai ke tlo kwa nga ya kit mo bra o kwa poles a poles ka o ki bra ka ko kwa a poles ka o ka bra pa se kwa kit mo mbata ka kwa nga ya o kan kai ke ya ki mo kwa ka kwa ya bra nda ba kai za ka hot se kwa o bet ko lets ko ba wa na ba ku ku de para ko ba ku ya kwa ya kara ko ye kwa boxi o ki pa se kwa bra a poles te yo kata kin kwa kwa na kwa kwa kwa se kwa college kwa bora open college kwa kai kwa bora kwa kwa box yo kwa kwa kwa kwa te yo kata parets kwa iye kwa kwa bora te mna ki kwa kwa na za ni yo kwa ki te mna open college kwa kai kwa ta me ka piro kwa ta mar kere kwa kwa kwa ki te mna bora nga kwa kwa kwa pas kwa sa kwa na za parents kwa ki bora ga kwa tshebungwa open college kwa bora se ko tan kara khomo khata ne khuri o bora obet kolo chi ka ate ha ka bora wina te no ha ka ni kha ki te ta ti para ko ka ate bora ka wina te kopia ni kha ko ka ku yete se sul tbede se fe fe do na khin tbede se se se do na khwe bora se ko tan kara khomo khata sandals ko ka e ka kwang sandals ko tan te mo se ko am sa no khata ti e vie ki kwa kwa ande ko ata kha bora se ko khere kwa ki te mo ko se ko a ho kwa kwa ki ko te ho ta tsha mo ku ko kha bana ki te ha more mi boronga ki khoa more mi ka yete ama ke u sa ya be ka masa ka piro ko ka kra bora ka i za ku nda ka kha kha ki te mo no modi mo nga ki te mo ta ya na ka piro ko ka kra bora chika bora nga khro kha obit college ko go ko ma i san komo ko mo bora te mo ka i si ka i yo kha iye kare kara kha paras ko ma kite mo go kom ka go ko ma bora ya ya kha chipo chaine kai kai pas ya ha kai za paras ko ma kite mo bora ki ha ko kha kai si kan ko kwa ti tan wan na si ka pas kha no go ko ma kwa ma bora ki bana go ko ma ki bora ki bana ho ya mo ka ma za bora ka ma ki go ta obet college ko ma wana mo bora ma kai za kero na ko pas kha tere te mo tan wan na za ka me za kai za bora ye kan si ka ko paras ko ma ki ya kha ta be ma khu khu te kambeza go konza kare kara kha chika ko paros ki ko an kara bora khuri kara ki re bora won kambeza go ko ka kare kara ho iye kare ka go ko kha kai ka chim ro paros ko kai za bora ko kan en la na za si kha da ba ka ki bora ka kar ka ki kai ka si kha ba ta kai ka aur ma paros sa te ka bora go ka te ho nda ka kambeza ka bora ko le sa ki se sa kha kuwe de kwana ta sa bora hi en ka ka sa na en ka kwi ka su o a fa en ka tere ta go ka a to en ka mbata ki bora pa sa an da ba kai ka ha be kya ka ra kya ta bora ka ka be ta ka ta ti a be ka sa ora ho bora se ko an ka kom kom ko hota ta we ka ki te mo ndi ku te ka m ko sa ka ya ta mo bora pa re ti ko di da ka pi ro ka ka kom na
0: tingwa wala le mukama ku mpatia kronta tingwa pita amanisa ya tokyo of city dia makyo of city
1: ite mon kwane kaye kam ko mahabe kan ke kara ha tsaka ko se koka tiyo im kya te kha an ko sada kha bo sama kama mu ko da kore ka ketsa kha am ko me kya ha
0: e gun kama ku apole se tsori uta bole ga binje te gire gun kama ku atim tere kala tu
1: kuraki te mon khabana ko kara ko ya kam pizza mak akhro ko ta ki bora ta kar open college ko di tong wan ya za pa sia paros ko bagu ha khabana ko khuye se bora kai za ku kwa kona khabara ha ka ga la za ki ka ga paros ko ga la na kwa sibele bele bora kai za wan ka piro ko e ka ra ko boro ga ki te ha boro ga ki te da ka piro ko e ka ra kwa ga oski kai ga tamo mani te ngi ta ku 720 ki se kho bora nge bi ku ngi ta ebe ebe na kho ta we ka ki tamo bora ta kho obet college ko bora kho ha wana mkha ki te kai ta ko ka hui ta se kho parents ko te ye ko parents ko ma ki tamo kha bana ku ye se kho an ko ma si ka ka bora si ka ra kho mo di mu na ki tamo bora ha ko ma la si ka kai ka bora pa si am ki je ma ki ho parents ko ma ye kho kai ta bora ki an kho wi ki si ko ma ki ho ka na kho huye se kwa kaokho iya kai zabora ama uwa ku kuwa ta kuwan ha ki tebe ma su tuye se ha ai ka pares ko hamta ma gyo ha ta ko ga ma tsrebu ndu ha pares ko ma ka piero ko ka ko ta more min ge ka more lo na ki tsrebu ndu ha bora te mo min te nyu ta ku a han to na ki min te si de kama ka te mo gwa na mo ha go ka ku 0-0 ka ha more mi ya ki na ba 11 ma pares ko ma bora se nge ma tsrebu ndu ha Come on, pass it, go back. I can now yes, I am. From my Atave, from my Mahmoud. Sometime and yet, go where are you, Dango? But I tell the Kaukau of Tan Yibiquiz and the Taku, Ankara, Kumbra, and the Quenko, Iacota, do or die to Anka quit. Win night, Kaizaku, and the Tika has by the Karahota, and Kawinaka, Paris from the Borak, Ezaka, Polis Pasian, Awanka, Kalana, Eokwa, Kubikwa, Havana, Ku, and Paris Kwatsikaza, Sego, Paris Komaki, Timurak, Ezka, Kaweza Borak, Tankar, and one Laza Pasiwa. Tanganaza kama kawe go ama bora pasha kana pas ko apa ko kangewa kaita bora ma kunkan ie ko ro ki temo ni kize yam bora ki kanwa na za temo na pares ko di pares ko bora an a temo a ki bora sa ku i khamre pares ko khom ka kai ya sita de ko hu de ka ko ku i bora ta ki ka go ta ba ka pa pares ko se ko ko ha ta ki temo ni kai kai bora ka na ko na za o kara ki ma pase ko ie ko ro ko ta ti ka ko Gambara ke tebe Paris ko dia ko to ni laza Paris ko ma gam sa ki alba siete ma foken na ki bora gam sa ma foken to se da go to wo ya na hata ho ye to ka ba kan to ye hata ala ho ama wo bu ze ho ni gun ta Paris ko ma tebe bora kai ta ko ko ko ka la ho kin to to po ka we ka na na do ma ta o ki ta ka ra po la zo pa ba na ma ki ko ku ku ha ye ka ho ho ki tebe no ma di mo ta o se ka bora sia na na Paris ko mo ha ei za paris ba bana bora ku kor khon tom go khom ka che si go go ko ma ki ya yo ba bora de ka de go ko bora de ka de paris kan ko sa no hat ka ka yo go hi ma bora ki de ka ra go ko ma gu yo go ha ei za bora ei za ki a ba se tem ka ei ka go ko ma ye ta ho bora ku
0: ama se bola kira kan kama go ren kama ko Obit Kolitsky with an Akagira on Argar and Tamakala to Apolaka cross. Number 26 Tenikiola. Let me say a chip of Marimi Tenikiola. And what did the Ukapola with Apolaka Kakora can come away? Number 6 of Pit with Premier Civil Atena Cross and Bombella Stadium corner. Neil Sprite. Was it number 20 Tenikiola to the Ukapola, Orlando Pirates, Polico? Selepe Tenikiola Tabola. Selepe is sir. Silipesa, Seclaudi, Tenegade, Kumtago, the Polawa corner, Polawa corner, Makala to the Senna, Konama, Gerana Quatre, Opit College, Magera Kumpola, 720 Monita, Tranum Chora, Polagera, Kumtago, Kumtago, Namasabola, Gerang, the Mongwanze, Polagera, Opit College, Kiva, Kala to the Saturn, Gera Kumtago, Kalto Polaga Cross, Opit College, Gerang, Tundaga, Orlando Parish King, that's it. A pitu gera chuat e ke bola gera kwa ko ko tani na thama ko bola na tera kucho Orlando Perez ke bola basi si ma tani ko bola te chale ni kuna sebele pele tani gera katu osho na police gera kum thama ko anguri bola kwa khale kuna Orlando Perez ke bola tani ka angera mu thama ko tani khale kuna 1 touch 2 touch tani gera kan thama ko angera mu thama ko au se ta bola chepang moremi Oremi go bola ran kawse angum skills tane atal bola ka cross Oremi go ra chola kawse gudi bola angira kan kun go bola awse okan bola ka to bola ka cross bola gira tan kama Orlando Perez ki watena ga awse gudi bola ka pente da bola gira tiwi Orbit College oli ka tan gira ka bola khata ne juta Orlando Perez ki ba bola gira tan kama ko ko wat khat tan ko ga radio extra fm 107 no gane khat sa bola ki akku ko tan tan mo ga wasa bola ki last wat nan gira ko bola ga passing tourism 720 do this season to next season a gira ko tan asin ko bola ki a gulita tan ko wat khabe tan ma singe Orlando Pirates a gira gulita bola wat khabe sandro singe a bola sa khada a khek ko ki ko bo daga pirates a tan ya go bola wasin ko he obit quality tan a gulita do ko bola tan I gira ang playoffs wat che bola tan ge I ga regard me tan ge aspani tan ge tan o wat che bola ki ko ko tan ko wasin bola ni o se cross ko tan obit quality ko li ko ko dhana regard bola ki ga tam ta ki ka I pala ni ko na obit quality gira wana regard mun tan ko gira ko ira bola ki me tan ko ni tan angira tinkhama kwe obet college ki bola tane ka ka jura sari garum tinkhama kwe tackle tane ge pitu chukang ge bola wa play on mr ref tane kya gola filan gochi tane kya gola orlando paris ki bola tane ka sepe pele ka ocho ka bola oli ko tane jiro ka bola akha tane juta orlando paris ki wa rigarum tinkhama kwe tane kya bola ge tinkhama kwe aso na police ge tinkhama kwe bola oli ko ge ka bola kemasa tawche supporter sange ak o tinkhama kwe kwa bombela stadium kona nel sprite wathe bola ke kwa kwa re tsoba tsoba ngom tiefe tsoba ngom tsoba tsala tu sha tse bola ke tsoba un just pole mat ata ang a bola juma tsala tsa aspani ni wathe bola ke kwa kwa re tsoba ke yinga hanu ke bola wa min aset finance dalisto jala ke pizza be wa 11 mago rigar tsoba ke 1 on 1 moremi ngeta kwa bola bola ngira tse toro tat no bola ngi ngona bola ngira tsoba ke supporta singeta tsoba ke assist ke tsoba Oswen Apoles inta bola mkhama kwege Chepang Moremi 1 on 1 sakipa kuna mkomo ngumedzida Moremi ngira ukha bola 1 on 1 ke bola Chepang Moremi ngukho bola kada ngira kinkhana kukha bola ke bola ngukuna ka wapetwe premier sibantana ngira khotse ngira kinkhama kwe weather tsuma ngcenga ka tsang mko supporters ndene ngiya bola dakala tusu Orlando Pirates supporters ngira khala khama kwe tsaikis ti hukhama kwe asina ne sepele pele kya bola ya moling tsaka agira tlo gudira tsa sepa gudira tsa oswe apoles asa kipa ngira kwe khama kwe nkomo chura kha bola sepele pele moling tsaka agira tlo ngota tsa more mi gira ngwa bola tmi moni akha kha bola asi coach sota ngamda ndu ngamda ngwale ni khona Abdeslam Ojo wache bola ki khwa Orlando Pirates ki tu edikona tane iduda wana makala dura sinkona makheta ne akwatne wase uli ko gero khabola tane Orlando Pirates ki wa akala to bola ga cross more mitene kya gola wase ko bola tane iduda obit college ki wa uri bola da tura bola gere tane tamakwe obit college play tane gere sa tamakwe khoko modimong tane gere chole tamakwe bola gere tamakwe long cross oswe na Paulus Apoles gabola ya tutane bola na mone akona tamtege bola ngona mkomo ngwara ngumba ku bola ya khetwe kui Apoles ni koma akwara ka ne tsinno bola fasike makakira ne akwa mkomo ku bola na khonkho obet college ke bola tane ka gudu bola tsetla kolona mkize ku bola ku kon kale kona akhetane duta Orlando Paris kiwa sema ku bola ku kon kale kona o se gudu bola angira ku kon kale kona one touch two touch Orlando Paris ngira pano Selepe gubola na akwa bola ke toxi ukonga bola agira kinkhama kwe moremi tane kya gola na wase bola agira kinkhama kwe bacha guri bola na tengla selepe mofoke ntel tama kira e kambura kartu na sobola makira pasa ngai wase kambu ge kwa kwa chapota sentane geta asa tawche galok ngun e kambu kuna vuvuzela tukamba ngai bola ngukonga ngunganga back with premier ship tane geta kwa bola ka fasit kala kwa na kartu na sobola makira na wakabe Orlando Paris mingira bina bola di obet kwa mingira bina bola wase makira kala tu na sobola gerta manita tsangum chora bola gira kungum kama kwe yang kunda ngwa obet kwa ki pala tsengona mofoke ngudi bola na tekha koli kona angera ngum khama go se ma gudi ratla selepe e go ra kon long pass chepa more mi tene gira dawa khama go ase bola gira tene o tsele ni de passi da ngira dzi khama go Ase bola gira ngla tsa kucho opit college ke bola tene ka wache ke kwa kwa supporters ngeda age kama kwe maso Orlando Pirates supporters makoda kama kwe kambo che bola ge kwa ase bola nanga tsela kucho ge dira into tsa ka pente Orlando Pirates ke bola tena ga angere tsin tsoma kwe mo fokeng tena kya gola o se pas ka bola ra gere tsin tsoma kwe ange pas bola ra tsin khali bola ra tsin dzale ni kona bola ngwa kwa tse obit college ke bola amazite bola ke kwa ratin khaba kwe ngum khaba kwe Orlando Pirates ke bola tena ka obet college ke bola tena ka ko bola dang leni kona right wing ngum khang leni kona tena bola gera ngum khaba kwe skills tena ngum khang tse nama 20 tena kya gola nama 16 gudu bola dang o se pasi kha bachata ngubola ko amore ngiyakulada na khathu kwesike oswana police ngempase bola ngawose khumbola ngira ngumkhaba kwe oswana police jota bola card back keeper tsola ngubola da toma da uchu mkomo mkomo kwetu hana rigaro ga bola ngira tengoka uche bola ngikwa kwa ngumkhaba kwe toba khakale ngumkhaba radio x ka fm 107 ngoko nekhasa che bola ngiyakukwa spani tsike ba orlando pirates sa Obit College 20 minuta chong chora spanitsate ni geta gumna 0-0 Obit College 0 Orlando Pirates 0 wache bola ki khot kora kham ko ngum kham ko ama sa gira kum kum kham ko o se khum bola long pass ta bola gira kum kham ko o se na polas gira ngula bola dang o se khong rezi bola ng dalang ng dalang kucho orbit college ke bola tane kawache bola ge kwa kwa kuntama kwe akipa aku bola o se gera sen kulama kapa sa bola kukho bola ge leni kona kumkha leni kona dana gera kwa bola bola ge kuntama kwe orbit college ke watana ka o se gura chula ra akal tu bola gudira tekka kali kona orbit college ke watana ka gudi bola da tekka kipa amkama sorry gudi bola da tekka a player ke kali kona defender gudi da tam kize mkomo gudi da tam kize akal tu bola ke leni kona long cross kucha bola ke palang kona Orlando Pirates ki ngache kona bola gira kankhaba khwe ole ko gira toru hana rigaro atena open college ke wa mbata chura kha bola bidu chuka ng bola wa play on gudu bola da tenga le ni kona gira kankhaba khwe mas skill stana ng mgatse open college ke wa thokore bola gira kuma tsale ni kona awu sing am duty ga bola khatena duty Orlando Pirates ke wa che bola ke kor kor kankhaba khwe kankhaba khwe akwa bola gele ni kona left wing kona so apoles tane giagola apoles chola da kwa ko bola da gira blogan ai ol kona angle ni kona da bola ngwa kwa tse tren dia tak manita chon chora bola gira kum kamagal kum kamagal support da sin gira kum kamagal ngai i gira kala tu sho juba kada cha bola kama wa obet college dige ma orlando pares bache bola ge kwa kum kamagal bacha angu bola da kho sibele pele kya bola da ta to bola ge agye sa sibele pele gira ka o se ko bola ka to bola ge penje wa angle ko kira kum kha bola ge penje amase bola tane gera chawa kura kut kha bola obet college defender ko rona rikaro ga bola gera ki ga chaate pala ni kona orlando pirates ki wa bo fokan tane kya bola o se ko bola kum kham ko se bele pele amase bola ka tane ga card back se bele tane kya bola ko bola da gera tane ti atene juda se bele pele kya wa amase bola gera gya le ni kona bola wa kona bola wa kona wa tia ge ko kona ka juda se ko ne makira na kwa sebele bele gira drukama ko yamone ka gira to tonde ko bebe premise tana gira ko tse agira kinkama ko din gyaram ke bola wa min set fans dalisto tala ke pit 11 sapengo mano bola ga fasita ne gan ka gira ko tse da africa gali ka katle ko gira ngwa tse ala wasi bola gira kinkama ko bombela stadium kona ke nil spread moremi ti gira ko cho kona bola gira gele ni kona o che bola ge ko che pang moremi agira ko bora bone agira ko gira ko gira kinkama ko 5 der tak manita chonum cho atene gira ko minga 0-0 Orlando Pirates 0 Obet College 0
1: fiar tak teka te bona manita se yo ko bora ngebi ko se ko ebe bona ko 5 ko manita yo ko ngebi ko sa Pirates ko bora ko kar ka za ko bona box o wa mo o de da sa Pirates ko ke se chaka ya da ko

0: Bora, na temo nko tse ko akota bora kan kara ke no khuto tekte kero kom bora a go tsa nga ma go tsa teng le ta kwa go tsa mo di khona ha te swera ma se ndu ta bora se ko khala na hota ma ke je go hota na ta yo go ka nga na hota a go tekte ke sa ya ku di kwa kha ka e go tsa ka to ke kere da ka ha no hota tin che ba o ta go no ne ga ske
1: tamme ya kwa half time wiki no bora khavana ga ate anga kwa gono obert college home nang iye de khatwang ayaka mbombela stadium nelspruit no pareti ko pere ko siyata ai kwa e ga kwa kopie go itati angie ga kwa obert college winate no ama no itwa pareti ko akwa ga siyata dika meki parets kwa nyama tak e borang iade nta komana nginza tin ko na yo te khwata kwa ikara a go te garasen ga kwa ka kwa ga kwa iade ven ga nga o ka parets kem a bora tika ka pasi kwa go no de gate kham a tika ka bora sino kai ka tungwa khwata ngwe ange hambri tie tsanga go no ndokta tsamwa a yela ni 45 eerste halfuur.
2: Nee, ke sing ta tsike me fer vaka kwa ka me wana kwa ka ta maka ke kwa ke bhola ba khani si ke 4 half the mutu ma wana gaul si ta tithum ke wana ema ta khaim ho go wana van ke sing parji ki kona makna driki ku ya driki ku ta policy bhola nyu ek ke messi hekim batha wala ku heki messi ta ti kama sin butuma ti tinga kwa ming ngisi ya kongo tingui ta kawa pari tika fer vaka tkhit diwe gona golu si ge hun a a yu u a a makhopa ta a a pari ti ka nini ka mga yike gukopo kawa tingo kwa diwa a a cha ikoloiza gaul van pari ti sasa dao sika kaya pende ta gaul differensi ya hun pari ti ka ge kwa kha ting a a a a masanda wana ta a a bola ng wa parichiwa sikim kwasin ko kata ne ya ging khod gham tege ya tuwi kha na wa ga iti fe ge gham i des ti bim hela nsin ti fu suma ku de ni ga pe foma van kanda kanda spani ga ngol gul ka chingui ti fu pani ya ku kev ke khwa ha ti de ta spani me ga ji ko go khoi pani ka gul ta ang to goi de ya li khama ta a a parichi ga wa ni khese stak pende ta masanda wa na wa a a khese sta ta kawa bhola ka tena cha e tra sim ti mag ta som to a abskrifi obeti ta obeti ki problem e ke o i kipa to di ka kawa bhola la ke ta i defender tene ke yelo ta ka khoi bu yelo khu kha khu ku ta i to kha khwa i streka ke parichi ta a i streka nu i se kho di yang tama tu ta silipi ke problema ta i kha khoi kha o parichi ta ka parichi kha parichi ka ke under pressure
1: nungu kai ka ate mungwa de kwa na te koma de kwa ahambri mteki bore kha de ndauta kunwa bore nde ko ji khama mungwa ana ko ji bore ki nungu kai ka apare ti ko tu kha ago kara kwa si ka tu kha pende ka clear na pare ti kon ame ta fresi ka ngwi ni khan sesta ka pende da gono sundowns a khan sesta ange ata bora ngi ki nienta ge khang khang kha ta ko si kheria teno nwa ta ka nwa go pare tsena ni e ga kopie go isenta te gwa atano ni nga de pare tsi ko a ko kuri a kwa gwa go bora ka ni e ya wo wa ke kipa ma eren o wa re tiko ma ave kham ka ikim bata ti kwa na ga go ise kipa ma tswara ave ta ma mbata wa bora kwana ka kipa matswara kwa go bora si amakana no ange tlotlo dikukara ko yele first half we eno go pare tsi go go kara ga wa no le bora ta ha 5-0 kwana ka a bora diki tamsa off target yeta mo fokeng eno mo remime tu drizi on target tui damano kipa ma siekar ma ka bora ga ma khao ga mkhwetlo no le bora ki ayai ta te obert college kho kwa tousa am ama khain te kho
3: ngiba
0: Tita koma de kwang Ricardo akita mo bora ago haka musika. Timo Ricardo go koma bora abaka na haka go skita mahano. Sat ona mo ata pe de kam akita mo de go jeruku ho pare de koma ma. Ambata go koma jeruna kwana go koma bora amaka na tre. Da da akita mo kuka.
1: Tiki ata iya de we kwana ka. Kipa mambata mdoro sinza pere khwata ha no mbata mtama pere khwata na. Kipa mambatam tu si kainza borek, mambatam aiki keta ti borek, mangoro ika ti mkoma. No akwa naika iya, komna anza sin mbata kama te ofu, tutak derikuwa iya te, abo, satia miwe ngiki, bore, sakung karana ngiki ya kwa takono, konazi, pariti, filiwo ha, tuiha obat kolizi, nao, Satie nga go anza sino atano obet college kon iya de nga bora eta
3: kala kan ko ada kon ha ko sikang ko ada ke kala mai ga ku bola abid ma ke kala i ko bola kan na ki ko ku bola wa i ko trika hana presa ke pariti meski ga ku kon bola ko he bola ge ga ku sue e ko na bola tin ma ke amra tro in ka kan ha ke kala in yo ku bola da masin to ke bola ga ku misala si che pariti ko nga ko ko empata ke wona rigaron hum kama ku da ka ki tam da ki i ki pa ko wala wala ki pan ke tike jotu ko ha ke jugi tik de na bola ke fire ka kya ma kwata le ka kya fire yi chi de ye tu ta yi tu nga bola fire wa che bola ke ko ka kan ham ke i ga ku kama ko bola ga nga i ga ko na ke afiri ta obet ko le ti khwin ga ko na ka nga nga wa yi tu ta 3 defense tsawa yi nga ga mbra strega tsa sa ngwa gumi ga de bola ku tsawa o le khona ta ga i khadu bola ngwa du ko ngwa yi nga khona ba che mesin ko bola
2: ka do so metu o tisa a ke amane ya singa bola pariti mo chinji khale di mo chinji a tsokhuna van migani mo gukha mbuthumo u makhopa tito khuna gala masing khang machingo a chingo ngo khu number 10 a mfukeng nya khaj da number 10 miskina wale ni mang na sa chingo se sig a sa a poles van sanga gu ka chingo a top goal scorer ka kuntenda taga swan e kopo sapani sa gi sa chingo top goal scorer ta chige mang khama ko bholang kavita nikaga ya gyatik ga akwa ga provide ngana tito masongwai kala samutu credit da bola gi ta kasi ga vanchi ngwa sa da sigi streka leon wato ato goal scorer ta ni za sala khuchi khatsa si kansi amane ya singa ka
1: am nita eka ti do wate ni twai ya twai ka ga abdeslam si chinza ta ti kwane ka ni bora nyama ta ke timu wate we mbutumama timu whatever mo fokeng nitsemra tsakwa akete do kwa de o mo fokeng nga inja kwa no maswanga ikana ko ta o ikite boraje nga ko zauka nune ha ta me pare ti no da ha tsemra ma khopa ta no tito ta kwane ka tito bora inga na ta ma ka apolesi no mo fokeng ta sna inja te ho no bora e ken kara kya thora ko ta ka go no mo khopa Seker maka ko ham boraje ai kyare diveno 2d tanga kwa naiga
3: ya baso bola gi kan kama gi che kama ya half tim kula gi gudita ta platform 10 studio kona dia kwa kan chipa kan gi ta gudita etiam ke kimble studio
4: Xka FM North and Chiva like ni khawang ke gamer chigya of them tron ndam kesa commentator tsa sa tsa sa gigis kama ngam ke bola te chigya of them tron ngi kwang ke analyst tsa ke kwang tere batsa ngi khol kwada shuma ngi bola gaun kama go ate chigya of them tron ngi kwang tere batsa ngi khol kwada ga machi ga stage kani kuna hasen ge bola makka ge de ni khol kwam jume ku kwang ngi ngi kwang ubet college sa Orlando pare chigya ni kuna da manke pol position ga thwa chi a chasen ngi kwang pare chi manke 45 minutes tsa ngi ngi de kuka obet college ki kwa ndwa tsa ngi kwa tsua 60% ke bola ka ngu gwa ge kwa antene da obet college wa 40% ke bola ka ngu gwa tere batsa ngi ho kota ka tsika sun shot on target ma bola ni tama ma obet college wa na ke kwa mangi yela 45 minutes tsa ngi mangi ke tswa na sa shot on target ke kwa antene batsa ngi ho kwa tsika sun ge pare tsika ni kuna ya firi ye gete wa na ke kwa antene batsa ngi ho kwa i ho ntana ka siva ke kwa in ka nge obet college ka ni kuna batsa ngi ho kwa mangi bola tutru da donga singe parichi mangi yinka kumkhamo ko ye bola tene bachan ko kota mangi bola kumkhamo ko ye gete hanna ke first half and so palita yiko cha bola ka par ke kwang se mangi hinkwa bola ka ge ge ngwang e tene bachan ko kota mangi kan khode ko yi ke kwang tene bachan ko tam chinga singe second half ma age tene ko kwa chinji ga te ma kuchi age ta sing ya ma kole ma ngo chinji ya bola ya khale ma ga di ya ya khoko na ma wa ka tene bachan ko ko kwa kan ama angkhara sa ke Andrew Fuchs Kongol Aquam ke paritima problema ni kwame yegete wana ke first half ke ku antere wa changu kwa ke midfield gani kuna mejala dia makwejala
5: Tete ta kikete no te kai kora go easy half time ke temu ha bora ka ka ku parji kwa ku khas ka katre ta ba hala ke iya go parji ko u tsan ke u sa sen ka ka se mo khata ke ore ke su easy ka parte ko fo ko na je wan ko nda ku ha ku wa ta i kara klok ko tengi wi ku ngi ku si si ka ari ko mara ko na te si ya ko te mo no parte ko bo la tres ka te kara ta ke tin ku chu ma ke ya ha bo ra ha ngi wi me ma ke de ko ya mo ka 15 minutes size of 10 minutes size ya mo ko ni bo ra ma ngi wi nga wi ma ko za bo ra ka tre ka ko te te ta ko mo te ka analyze ko ta ba te klok ko ta ha ka ngo ta si ngo mo du ma ma ka ro ko ma khopa ba ka ka ka we ki ma sa ngwa ma ka mo ra ko na ka ka ka ya te ka ta open college club ka timo kana akwa bola tsaka tsaka ti sikora akwa ka hangi mi wa bola ngere ka ti abuye bola ka na taba ka bana ko kana ka su isika akwa ka bola gwanam tsak tsakure na taba tsaka tsaka ha ngwa na tsaka open college club ka bola ka inja ku ngwa tsaka ya khate ari ngare ko ra khamsa ya halfway half ka ntse u sa tsinda tsisa sena te ko open college ka ka ya tsisa ka ngere ka te ko open college ka ka ko te wo ko ka ko tse u di ng second half khamsa ya khamsa ki tsaka
6: Ya mgete sisi ke bola keke kwa kwa gani tsewisi se gete kumdazi half term Da makala da samba jeda na kwa kwa da msu Obit kuli tsika e bola keda kwa itzala da so Tika ntkoyi kula strika tike masi kwa bola da mga ima jeda na sinkoya Orlando Pirates ka agi akhamsin msingi leni tweta apanga Heke oli kuna da masi mhale damaka kula da Strika kula msinga nga kipe kwa saidi tsa msing Kisi gete wana bola da Toda kusu ati ke bola ke kwa kwa mge kwa nda makala da singe Kama tika geta na kwa kwa mge Tima da vipani tsa Ageta ang Tavini aparati da msu Obit hawa kuwa tu dibika kwe uze Da makala da tika geta singe Kama geta na kwa kwa mge Tima da msing Kala bola nka agi tuturu akhamsin Tike sige ang kwa ya Msing ya toita uwa Olikuna Ya tota wa qoli khuna da kula gamda manga pareti gani khuni mani ko sam dzuma ya ntruding uma khama ko ji khale khale khuna midfield mo kham dzum dzuma kha midfield ya ntruging uma pareti gani khuna
4: ya ga mangke pareti bola ga chi singe tichi ge half time swang ga mangke bola ko e mangke bola ngwae ge he ko wa chang ge ko ko pali khale khuni ngo asing chinji ho jala kana mhanke bhola gaung ke ku antre bachang ho van sab ka ku na chit ka singin hi ga mhanke le ni ku na chang wa chinji ke Patrick Masonga ya ge agwa wa ke ku an he tion ho to agwa mhanke bhola crisi de square tetane ke ku antre bachang ho ko bhola ngwa he agwa ing wa vine hi bhola ke ku antre bachang ho ko atna suma ko patani nga ko ke ku an banile santo tane ge ge ku antre bachang ho ko ko da suma ngi bhola khamo ko ing ka age agwa ke ku am ta qala tu ke last pit watch yamatsile wa 10 dia ka tsia igba gba second half gba ku mai bhola ma ageta na akwa kwa ke kwanda van second half tsi kwa tsinji ke kwa obet quality ga gate ka hige tsi ga tsinji ko bhola ya ga batu ya vina pare tsi ke kwanda re watsang ho kwala so bhola ga tsi ga singi ki pa tsotho ga wana khamo ku ge bhola watsang ge khokwa bhola thwa nwa half line ke kwa anga tsi ga singi pare tsi gani kuna tane watsang ho kwala so mangi bhola khamo ko ntla ge a nwa tsi ke kwa tane watsang ho kwa ki pa tsi ge da kuita ne watsang ge kwa kwa da tsi ke mang kwa ge mke sa ko ke ga tsa for ge bhole ba khani mke nwa ntla ya tsi nwa pare tsi gani kuna ke obet quality ga ta tsi ge ke se bhola ke ge te kwa tsi a te tsi ke 45 minutes tswa ngi kwa tsibisi ga mhenqa go na mhanga ga tsi tswe tswe ga panga kwa u bet quality ka ka tlhomo go last minute ya mhwa gri u bola tsi ga half time tswa ngwe no ga na ye ke a pare tsi wana ka tsi ye ge ge tsa tene ba tsa go ke kwa mo crazy ke ngwe pare tsi in ka go da wa tsi bola ge kwa kwa ga tsi tso u bet quality tu tru de ko e tlhomo go disa ga 0-0
6: ho ngwe ka ka ka na mani ta ta ne tsi fa da ba ben fierta ga ya ga
5: Kete bora te mo re kora kete bora sikete ya kona bora sikete patroni ya hambe pare ti kora si gog ha kya kona pas kwa te bora kaisi ka hakler platform na dikini sura kona bora aka kaisi na
6: ti de ho makala ngapi
4: de bola mutunga ti la pare ti wagi kwa 10 12 ta miskina 20 wafa watsangu gi kwa godita bora saya
7: te mo re kona bora te se pare ti kwa anza tika anza tsa onsa defender kwa khoma kada ka o ki bora o kri se te bene kaisi ka ka o se no ka enza kharu sura te be kwa ne ka te mo re o arbel ko lutsa ta masego khoma ka den si bore tswan sa ta mi ka sego khom ku khom ka be ku be ka ya mi yo wi ka spani sa sika te mo de kan tiko ka re kha te Kimberley studio sika
3: e masego bola gira kan khaba ko spani cha jude ka ba ka bu na masego bola tani ge da tekal tani ngum tsaye aso Kimberley studio kon atene gudude hanat tsaye ko he platform de studio mutene wona Rico America Maliti Gitania Swete e ke tezer ska choro ke Andrew Capi Fix ndobo na chua gongola an ko ko ndam gitike sikko ko ke singa bola mane ke ko ke 45 chan ko na ke bola ke ya first half ta ke geta wona bola ke second half ma kala tlasin bola ma tile wat khabe ngo 1-0 di ya magre geta a tsa tsike he masin ko le khagin ko ke ko ndam ke ya no da khalsin ale ko ndam jume ku ko bola ga ma ke ambacha di kama ke amju ya kaltus solanka masangani gakula ke dion hoto gakula ma tiga gira na kuat ada bola gira kan kama kuel what a cross bola dana kata kata tampil pak palang kuna da gira kan kama kuel ya tang gira kan da boxing kuna opit college ke ingat ke kuna ulik o gira kodu hanari garu ka bola atam ta ke palang da gira kan kama kuel achi ke tania sweti a chung kuaka wipani cha a ke ta kutama kuel kan kama kuel bola ka ko ko ngam ngam ngam asa te wache kan kuna yo yo ke kutwa te bola gira o se kuat se pele pele kudu da te tidra leni kuna asima Sema kupola na gera kwatum juma apasi apola juma gera kambura pasa bola wate bola gi kwakwara tumtama ko ingi han ke bola wami set fan is dalisto tala ke pit 11 sabengwa mano jene gya anela sasa ngya kwa Ricardo Hilton Johara ke hambre Benedito namase man down pitu tene gera chwatla sa gera khamsa choko sa bagira chasa umtama gera akunde sangwa opit college player Wache bola gira kwa kwa kan kama kwe. Itso ga kwa kwa mti fesin kwa kwa kuma so ga hunu ci kwa gete bola gira kwa kwa so ga hunu kwa juma gete ta bola moni ta khasin ke mjube ta bola kwa petwe premier sim sita fika ga ali khat kwa kwa tlam ci ga bola ka fasi kuna kwa makara to sin kwa Orlando Pirates mati ga gete abina bola ye gete a khatso kopo di mati ga gete a glitawa obet college mati ga gira ta bola mak fa no draw di ma fa no ko yo sang to kwa he masiko Mamalo di Santos tenet gari garu ko yakwa bolada masuke bolada ne geran mukha ko masen play again tenet gira ko masen fan roy en tenet kya kola play again tenet gira ko bitu mun question tsike ispani akru ko bolada bolada gira tin kama ko ka wa ko po he akaya ko ya tse ya kanui Orlando Pirates tete da kanui Mamalo di Santos tenet e da kala tu da so Wache bola ki khol me kala to bola ki yas ya the second half kan ate ke bola ki khasi lo ne ta minute ko pitu wachu kan pr pr masing ngam chus pani ma chitra kita abina bola ko ama ki yani zero se bola ngi ta otra no Orlando pare chi ma chitra kita acha bola di opit kole chi ma chitra lo kan ko chi ma kala to rasi da bola wa kala to tsi ngi pitu chun ko chitra kita chun kala bola da masing opit kole chi bola ta na ka kan ko na bola ngi ngi ngo one touch two touch skills ten ke bola mo fucking bola da kum kam ko ngo e khata ne juta opit kole chi wa gira kan kama ko o se cross bola da khatane duta Orlando Pirates ke wa gudi bola da tsi ga leni kuna selepe tane go bola da gira akwa kama ko ngo asa pora sin gira ake kama ko maso ke kama kuna asa tewa tewa bubu zela tun ko ngo bola gira kan kama ko 1 on 1 Orlando Pirates ke da cho ke kama ko bola gira kan kama ko sa tewa tewa kama ko na cho ya ko wa ta pass bola ngira kont e chepa morening au se kun kwa bola defender ko sa gamga chikan ke player ngi ma geta ngi bola ke briki ngi pa gumu chi ku bola bola ngeta au se nam kont e chepa gumu da pala ngi ko bola khaba da ma se bola geta gumu kama ko ngi ngira gumu ngo a 2 0 Orlando Pirates 2 Opet College 0 wote bola ge kwat kwat kama ko ngi kama ko chok ka kala kama ko radio extra fm honor tensiwa ngo ke ne khasa cha bola ge kwat kwat de inge hanam ke bola wa min aset fans dalisto tala etike pit 11 sabengwa mano we ma se bola ge rat kama ko daga chok ulgi kwa for the love of the game wote mi telling point chok ka ulu kam ko kusim bola tenen kwa ngo bola heike kawa kawke hewa Then I think they cook come out. Yeah, I keep a bola the bullet. What is your own goal? What's your bola? Can come Orlando Paris then go bola to get it come going up. One touch, two touch, and bola get it come going up. Where they come out and support us. I sat out in Bombella Stadium. Kuna Giaku, you're coming with what? I get it from Tokyo. I was able to get it from Tokyo. I was able to pull out a Kwan Kalikuna, Orlando Paris keep bola, but I was a Kuruskan or Pola Gilenikuna. Sebele Pele could you pull out a Kwan Kalikuna? Masih boleh kerja dengan mana guna orang lupa risiko kita akan kita makui Obit College ia tu musuh yang ini macam mana? Dan masih boleh kita tinjau SABC, SABC good tak good tadi. Kalau tu tu asal kuat SABC, tak kuat kata wah CBC. Masih boleh kita kuat kuat tinjau makui orang lupa risiko wah bawa keng cross datang kita tinjau makui mukomo gomitu jadi saya boleh Obit College gatekeeper. Ya masih supporter sangka kuat tinjau makui ikan kuat. Mamoladi supporters, Mamoladi Sando supporters, then it can get a more Kamakwe, Kamara, then get a Kawaii, Yango Kamakwe Kagu, Kabakung, Amula, Kabung, Akatua, Nemchimaka, you get an Iman, Nepola, Ikobo Chadima, Obit College, Ikota, Ginker, Garo, what's getting a Kala to the Sun, the Bulaka, Kamaka, Kamaka, Yako, Languna, Bedway Premier Sep, South Africa, Galika, Kakaka, Kala, Yapasi, Tourism, Fafentunda, I take tickets to Tunda, season, Yatinaka, the Bulaka, and Kamaka. Orlando Paris kan gudewi Open College tan Indu dan Ngaludoga I palat ikhuna dan bola kita kuntung kau kalau tu cepang mereming yang bola kita cutback Orlando Paris what a chance rekan kuntung kau kuang kau bola tenung kau gumiko gumingo 3-0 cepang mereming kan gitu semua rekan kuntung kau kau cakipak gitu itu kabola palang semua cepang mereming itu kabola takkan bola tenung itu tak gumingo 2-0 In a 50 minute, I'm going to show the ball at 2-0, Orlando Pirates 2, Obit College 0, which is going to be a good one. Look at that, I'm going to look at Nels Pericuna, the Mbombela Stadium, that get a Kinkamakwe, Bitway Premier Septen, and get a quarter to go. Orlando Paris tenu gubola tak usah nak ada pasi kamu kau mafokeng gubola tak usah pasi. Atau ni duta kia selepe, selepe aku gubola tak patu CBC. Skills tenu gerang mat adam kuasa kamu gubola tak tulah gubola kita oksi baca gubola kita kuat kuat kamu kau. Awe dan kamu gacu angkuna kau kaka kengulik kaka nua kopi mang kuat tiapie dia mang kuna hiter tambang kuangku terikat Kuat ya pensum. Cuma kan kita kondisi Bombella Stadium kena Orlando Parisisa, Obit College, Obit College kita kena tenaga Orlando Paris cita cia. Aku nampak masih kan kuat agam muskil sikit. Second half cuan agam tenaga kita cua agam ingat tuan fifth tak menitah cuan. Dah boleh kita kumpul kita kumpul kumpul kau. Long cross tenaga ingat eh. Boleh kita kumpul kumpul kau. Nice start. Atau nak tahu boleh kita tamjai kita boleh ingkuna. Masih kalau kita gerak dua bola, buat cak tenaga bola. But I would like to say a pass it home. I tend to do that. It's at Eleni Kuna left wing. Then come to the fucking Kumbola that cut up like a cut back. Only got duty of Krapola or Bit College defender tenant of Krapola. Put Krapola again. Orlando Paris King, the second machine. Eden Gastric and Queen Pahe are leaking. Yeah, leaking of Astric and Eping Nostrica. Strega and Hagiran Lito. 4-1. Olivuna Gia defender King Firiwa. Orlando Paris Kiwi, the Strega Clark, they are Obit College. Kulaka Masinki, telling what I'm Lita Bola, what's a Bolaki Kota, you come up with Kambukunata and Satoche, Orlando Paris, supporters in Teletama. This league belongs to Orlando Paris, Sikh supporters in Teneke and Kaya Kuan, Hamuakala Tusiki, Kopa, Yakuta, Parachi, Kulaska, Orlando, Mamala de Sanders, Tene, or Yitana Kumino, Yitana Kumino. Cua Orlando Paris King, Olympic Akala Tusuk, Orlando Paris, and Little Bolata, Koi, Musica Santok, Bolangeta, Kuazala, Obit College Minka, Wakam, G. Imangeta, Bolamangeta, Kavino, 2-0, Magera Katura, Bolagan, Kinkoga, Dingiham, Hanamke, Bolamik, Masafanes, Delisto Jala, a Kipit 11, Sabengo, Manutin, and Kamako, SBC Sport, but some telling them, Pontel, Equedam, Regan Hunto, then again, one of them, Komoto, and Polato Chumova, and get a Kinkoga, Kumkoga. Ya se mbuthu mo tene ke ya kola ya kha geta tena to go ine tiwe tse bolage kwa kora tlo makwe. Ya se bolage rekti it's a throw in. Orlando Paris ke bola mkomo ngira tlo kha bola ke Leni. Ba se ntsinji tene ke ta ngunga tse. Ba se ntsinji tene ke ta ngunga tse.
0: Barate bonong ke bi ko kwa tin minute ke ye kwa ke bi ko go go ka kwa barats kwa se ko tam ka kentre go ha abit college go go nam ka ha pe ate ka barate bonong tsa ka ha ra ke bora se tsaka ya go abit college go ke te bonu bora go de barats go go ka te me ha kwa go ka sa tla de ha kwa ka ya ha ya ka kwa ke te bonu go go ma ka mo tsana ha kwa go se wa go tlo tsa ke tsap ka go ga bana te bonu tsika go ma barats go go de ka go yo bora go go mzakinyo tin go go mana ya gata go go ba tom kara pare tsho mga ma ie ka na te bon ai ka se go tsamo go on go lo go ie tsam te bon bora go ka mo ke ya gata go ntwa se go tshuruna o gata obet college go tsara ai me bora ata se go ie go a jebi go gata mo bombe la stadium ta ke te ka pare mo ka bora ntwa se go ai go gata tinda kwa ke te bon malatsi tana go a go tok tana ga obet college kwa anetsa Ano bora kae koma moa ha kuki ha kwa ke jego ha tan kam ko cha ka kara kae ka paras kwa ka temo bora ha go kom ke sego go koma ke temo sipo chai ne bora ya e go ha jao ka ma cha ma pa se go ai ngwa ngwa cha ke temo bora ma khara ha ai cha ke jo jo ko se bisi bora kae ke khara ke temo da pa ha bana kya re ka ngwa to ngwa ngwa cha paras kwa cha si ka gu gu ha ya e go bora ke temo ne siema kae cha bora kya kwa ai ke passe dravana ke temon sibisim ki sibisik ta o ke bora ka antwar ko wan nga za bora ma kara ha bata ya ya na tika kare kara an ko kwe tika kan ho bora ke bi san ko ke hambe ko ko ke ai ka kyaro na kha pares ko ka beza ke zenge kara an kam tika ko ka beza kare kara kha avana pares ko se kha bora ke ai za kan ko ta ke temon ka wan nga za ke ka bora ha da ba ka kan ter kro na ke temon wan kha pares ko dik ta o ka kare ka ha tsika ga bana khu wa tlo nwa nwa tsa tseka se yego ha bora a nyota a khure tere pare tsa go ye te kopita go ma te kopor go betwe premier sub south africa se tlo li ga bora se ma se se not bere se se fento la khwe se se se ntwe ba khwe pare tsa go se go am a mo ga bora se khuri ga e kwa te bora a nyota a khure tere ga kwa kopita go ma go ye te kai tsa bora ka go ntwa re pare tsa go ka o ke ka ka te obet college ka bora a tere ga se khere te no a ka ye te play off da me de te ko mo re kwa no kuli khasika qade cham spanesika mochepe foundation detective south africa si kuli khasika qago cham spanesa milford fc the cape town city da akase akakaka kusa play off ngwengwa ku aki adrien spanesi ikwa gona khavana aki winakwe kyare sana ku south africa si kuli khasika ya tatya moto aza ha obedi si swakate aka ene aka qade anje ngwengwe ten aka yago ate kraborate bune kaeska ha ka ki pasko khuya parans ko bio ka bara kaiza pasi ya ba tsika koma kai khanye awa tsika koma tsala na ka ke tshabung ku kwa ke tete ba ka piro koma ka ka rave ka ke khabara bora ya kwa dom ka ke dubi na obit college koma khate ka u an na tsa bora she kwa ke kai tsa makyan kwa obit college kwa ka kwa ra kwa ne tsika koma ya kwa bora nge kwa chema kwa ram kha ha kwa kai ke ya ke tmo san ke pase te parents koma bora ke dala na kwa kya re kara kharam ke tmo kai tsa ma bora ku kwa ka ke bora she kwa Bafokeng tonga nna ya tsabora ka la go akite moro sibelebele si oro go ha tawe ka makare kara apola simtinga ke bora nge ka nge ma tshabu ntuo go ka biro go ka kara go takta ke tsa he ko gore ka biro go ba tsinde ka wera ka se tshwe yellow card nge o ga ke te mono yellow card e kara go ha tsinde ka wera ke te mono ke abana go ha obit college koma Apolas matshabung tinga ke manje kra go bora se go go ye sa le ta tam go ga go ye ko ma se nyoko chinde ka wora ma kya bana go ha apolas a ke te mo tana go ha bora ka pas ko ka itsa kosa pare tsa ka go ta ba te kom ndo bo ke ta nge tsa la go chinda ko a ke te mo go bet college ka mkhu ko man tam ka te koto Nam koto te mono ga kam tsu san e koma obit college koma ki player ta de hana aga te no parats ka ka go ga parats ka bana go ke se ya ta ki e Tsika koma kai za tuye kwa boraki temono abana ta e kukukukwe koles kwa boraku e kwa kai za kontrare tsanga na za kuma kwate tsanga na wingi sika ki temono borasi e kwa ha wa gaba kai za bora pasi aparece koma si tuye se kwa parece koma kai ke bora pasi kwa kai ka temono ta e ha apole sa ki a ta mon kwa tsika kwa bora se ku a tsara se Claudia ki temono bora o ha tsanga na za kai ke pasi ha a bit koles kwa kwa ta makwa de tam parece ku tsange tsara kwa bora ata se kwa bora te mono se ku an kara tsutsu kwa ha Paris kwa bora an sa sa di taman kwa se ku tangkara ma Paris kwa ye mo hata tapo tsana bora sa own goal ki ta ki an ka ite ngiba ku no bora 5 ta kama aki temono en iyekana ngiba 5 ta ka minute ki ngiba hakwa gwe wa iyekana 54 ta ka minute ki go ko ma hakwa gwe wa abankana Paris kwa za ki temono bo remi para khon bo remi ndango ka ki ta ngeuma Maswangai Patrick Maswangai Ankara kana koma ta ki temono ka na ko ha tawsanya den amaka kha amdo mo kuka bora tuika kaeka tawe ki bora ha Maswangai kham nyam ka bora ki temono ta mo kha ka ki pasien ko ye ha tika ta bora ku ko sio kha pare tika di engo na si ka sibisi sibisi ya ki temono ko barroka FC ka ara sibisi ni ko pare ko ki se anga ho ye ko he tsika ga mang ka mo go tlo e kwa tsang top kra ya go heng e pizza bengwa 11 man na ki te ko mo ka set fans da listo da la go ra nge ko e to ki kala ta ko la mi khonta le an kra ke da go te ki kala go ti SABC radio ko na te ko mo ka ne SABC sport da ko bi boratse ha ko na ga te ki guye ka te X ka FM 107 ko ta go ne ga se ko da mo khonta le ka borate ki khate bora ke te mo ka ke pas ko go ya obit college ko ma ke ha ko Kawan lazat kanam kaki macade, parents kau mac akhir kau ha. Ricardo Cardoso Zuhara, orang kita mana hambri, section 10, Kaling Benedito hambri, orang kita mana kaki, chance ha kabur orang kita nak kau cakap ada cakap ada macam kau dari kuantam, kau tali kah, ada kau ada kabur orang kita kau kah, abit kolej kau di cikasika. Ei ke borak ma pase kho kambeza kare kad parez komo ta se ke borak akhora obit college komo kam borak parez kodi anwan na ta kha kwa tsika sika bombela stadium ta ti dem ka parem ke borak ka khan kwa kho a kwa a parez ko se ko tam ka ketre kho ha minute 20 sta ki ha borak ta gure den parez ko champion parez ko kopya wana sa champion Sandal ko se to aku kara aha oro leha wina na ho go nsika ne ha ka ko ka go itin paras community ati go be to ta ba go ga kwa de na ka go ka tuita apo les bora ke ho ka e ta ko ka ta ke tabo ko ka ma ta ta e ke bora ka ka ta ba ba ke se ko ya abit ko les ko bora ke ho ka ta ba ka e ta ko ka ka e ke pas ko ho se dro ka ke bora ya ha ti ka kya re kara pas ha ama na ta e ke si ho Abet kolos ko bora se ho ha tsika kare kara ke tebon ke sane ta o ke bora ta kara ho ei ke ya ke tebon ko pas ko ha gibam ke bora sian ta o ka ma ta kara abet ko tsika sika gwanam kha bora ha ei ke ya ke ma pas ei tsika kare ma ho ha pares ko ma ke te ho ta de ma nge ye ho ha dore de ma ko ya daba ko ya bora ko pas ko ho ke tsa ku ko ei ma ne ne ta bora tre ka si ho ha ei ke bora pas ko hui ha ei za bora ke te mak khara khan kai kai ma ku kha ter go khom ka si ho ha go khom ka ei za ie u kha ke te ta ki kha ka obet ko les kom bora ha go khom ka kya re kara kha go khom ki mko bo te mo bora ho kha ha ei ke pas ite bora se ko tan ka ko kha ka obet ko bora se kho ie kha ha kai te mo parat ko tan kho ya re kha ka obet ko les ko bora se ko kho ie kha ha bora ka o ka ora ya ku wete mo engwa na za obet college ko bora pasia giba taw ke bora khara ke tebol taw go bora gwe go ha kai ke ka nwana thonum ka bora pa se go ke masan talata ti masan number 7 bora ta su qara ha bora su qara ni sibilibini ko sa na bora ke matanda go ha kai ke bora ti go taw ka ke ka betsa nje ka tumbutuma tumba ma ke manjore sa ti go ba na ka biro ko kai kara go ha mapedi ka mthuwa ha Capiro come che cara da me sto a yakete sto a yakara capiro come che cara da che mamma mia ie ora lo tac an cara come qua lo temon ora an come qua pare sto temon che tere gara go lo qua si o gore pare sto a ta si curi curi gore bora
2: basin ti che bola qua che tu vedi alfu da ti che mi qua qua qua qua che ti che mi ama qua che coach ti di qua Ibu mfuka tito tikwang hale ta mfuking kawaleni ta kamasin tinne problem ne ka kya tinwa yelo kar kiwa ya khatne ya obiti ta obiti ko atek ta ngam chiba ka obiti no tu ta bhola kata ka tu khamo phe ta kupu gya pare jigdo ni
3: amase bola gira kan khama gore kan khama gore ati chi mase bola ga second half on ta bola gira kan khama gore che hambri pre dito akko kom ge bola ga pare chi dongu ne batala tra sing ge che bola ge ot khoy kom akira na kwa masa ati ricardo hilton chwar aga ya kwara kon ne chi asin ko bola
1: bora akhiri na kwa ta ko nyama kwa ya ha kai kanu pare chi ko gwana mka za ukara ta ke ti obet ko li chi ko nyama kwa kya wate pare chi kwa hafu inza tamana hambe tsinza sen aki hinya ke nuna ek minya ta ke ti pare chiko tso sa khoma o attack ta ke pare chiko ti
3: tama se bola gira kan kan orlando pare sen gira ona gira ngum kan ko o shwen apoles bola gira o se dan kan dan ngwa erian ngan oli kuna angira kan ngwa boxing oli kuna wache bola gira kwa mo fokin tan ngum pase bola gira kan kan ko angira tamtian de apoles ngum kuna wache bola gira kwa Orlando Paris kita wana kama kwe rekar ngum kama kwe Mbutuma Mbutuma tena da polang kita tum tum dia polang gam kona amra bola tena ko gunu 3-0 Oche bola ke khat kwa Na wase Mbutuma kai kama bola ke yakum gwa da polang kita khana ngunde kwa polang gam kona Na wase ngira kan kama Obet College oli ka ngira ngum polara kucho angira ngwat leni kuna khatene juta Orlando Paris kiwa sebele billing kwa sa khon bolan ko se khon bolan khale kuna tin juta ngwat tin khale kuna more me guri bolara sorry more mo fakin guri bolara tin khale kuna sebele bele agur juta tra ang on khale kuna otito masangani otito masangani guri juta tra sebele bele bolatana ka guri juta tin khale kuna oswe apoles Ama se bola gire kale ni kona yang mon mon se icha tro e Obit College ke wa oche bola gire ko se le pe gire ko bola gire ni kona gire kan kama ko Ama se kum kum de ni da tsa wala ni kona Ama se odi bola ta tekan ko ni kona Orlando Paris ke bola ta na se le pe gure ta asiema asiema gire ka tu si po chen ugu bola da ko tum suma gire ta ya si bisi de ni ko ikabo Seven sister monitor to ngum chora bola den gera gumenga 2-0 Orlando Paris 2 Obet College 0 wache bola gera ta ko asi poche ngum bola ngum na ko akko chokna Obet College ki ngati angera ko se ngum ta ga beje ko mo agera ko dira ti ngum bola o se tra ngum bola ga kon ko mo agu bola dan ko se le ni kona Obet College ke bola dan ga budu bola da tek ko le kona ko mo agu bola dan ko ti ale ni kona tena obet college ke wa wase bolang gira gumat leni kona kum khale ni tme bolang gira kona khadane duda orlando paris ke wa wase bolang gira kuma ko pet we premier sitena gira kota bo bella stadium kona ge nial spray wase bolang gira tse leni kona tena ngo kota obet college ke wa sa to che kam kona ge ayo yo ko support us tena gira ak ok kama ko maso kunda ko ngun ha maso chinji ge gatsa tena orlando paris ge da ngum chinji ge gatsa tena orlando paris ge da ngum Mbutuma Adi Captain Mbutuma Adi Namane Mbutuma Adi Mbutuma Adi Mbata Adi Wache bola gira kwa kwa
8: Makhopa. Makhopa atene agawa. Machike number 32 atene agawa. Mariko. Makhopa asa Mariko atene agawa. Number 17, sir, number 32, Otene Gera Gawa, Oche Bola Gekwa Kwa? Hello, Oche Bola Gera Kwa, Oke Oke Tene Gya Bola Na Bola Ngan Kwa Kwa Pasi Kwa? Orlando Paris Ke Bola Tene Ka? Angera Kwa Kwa Kwa? So, Kwa Kwa Kwa Kwa Gera Duwe Kwa FM Honar Tse Wak Ngo Gera Sa Che Bola Gya Kwa Kwa Kwa Kwa? Ase, CBC Guri Bola Na Kwa Kwa Sipo Chayin Sipo Chayin Angera Kwa Bola Na Kwa Tu Rekarom Juma Gera Kwa Kwa Pasa Bola Na Bola Gera Kwa Kwa Long Cross Na Bola Gera Kwa Kwa Kwa What a pass! Bola gira kung kabog at kato bola sa ang oli ko tanig gira kung kabog bola gira benze ang gira kung kabog eh akam bukod ayo yung kabog ay sa tao siya kabog na dam ko bola ng kabog ng nung nana kung siya kung bola gira masayang bola na tito masayang kung gira kabog at kung kabog bola osyo na polis gira kung kabog ay kabo oli ko gira kung kabog gira benze atene tito osyo na polis kaya at kato bola gira cut bed di ang gumat gira cross apolis apolis na bola sa bere bere ang gira kung bola gira cut bed ang gira kung kabog Oli ko gira kutra bola atena ngon ko sa pet de premier septana gira kutra kala masu wa bola ke ya lasti wa ku atena ne ko masu ke tunes season tunda tunes pa tunda atena ke tunes season tunda ke season ke pa sibuna wa kala bola masu ke Orlando Paris mesi ke gita ku ko pon na e ko de ma choga ke ko pon ko pita ke wa che bola ke ko kora mesi ke ko pon na ma Orlando Paris si de gita akina wa ma mo lo di sano si gira kuda akwa da abindila kama ko ta masin ke ga tun ko pa ga wa che tani ma ko ya kala to sin da bola gira tun kama ko ingi han ke bola wa min asel fanes dalis to Jalan Kepit 11 Sabengwa Manu Orlando Paris ki bola tenaga bola nak kosong nak ngalona one touch two touch sana gira gumejo kalau tu bola ga cross angira tin sama koe Orlando Paris gira chuat katen ni sebele bele ke bola na ko mo chude bola gua chuat di ce bola ge kwakwa yara masu bola gira tin sama koe one on one killer pass tenaga gira pass ate one on one sebele pele penna ko kon bola ga cut big ngo gudi bola ko khon ale kona un play ngo ke konten go chabola ba che bola gi ko khon ko angire khon khon lagi bola mi ha tu ma khome ku en khon bola dam ko mong gi ra khon ko ra ko se gan khon go bola ko chada gi ba che bola gi khon ko angire khon khon ba ko kona wa bola ba se kona tene gi ngan tene ka pa se kha bola wa offside apoles ki khama offside position da tene tuite go me ta bola pidu chun ka tene gi bola lensman tene gi bola de sim to el pass tene gi bola el pass si tole a khatsa o ya pendela ngi bola wa offside Offset, ya certain masalah kia Orlando Paris ini. Masalah kona dan kona tena masih I kona tena I faham tu kona tena I kira mana. Apa lagi kita kumpul ke? Mariko tena kia gula. Ya masalah satu sisi sekolah dengan kawan Mariko number 52 yang Orbit College dan Mariko number 32 yang Orlando Paris. Macam boleh lagi kau kuat satu sisi sekolah kan ni. Maligo Jerma Mariko Ah sisi bola gigi kuat tentang Orlando Paris ke bola tenaga kudu bola dengan yang kuli kena dak tetap pas kamu CBC CBC ku bola dengan kuat leni kena left wing bola gerak kudu kamu kata yang kum kamu ke kudu bola tak tega kipa sipo chain agi rasa Jerma juga gerak mereka bola pasi ku bola dengan kuat sepele dan kia gula sa cito masangga ni dan kia gula kau se cua kue kapas bola agi rasa kamu ke Ya, masa bola tenaga gerak kamu ke Uri bola dah kuang kali kena. Orlando Paris ki bola tenaga igira kita pasi ngah bola ki one touch two touch itu apa ganti. Itu yang bola dah pasi kamera gue bola. Sepo chain. Uri bola dah tenaga kali kena ag pada ngusue. Opit college ki I pala tenaga. Oswen Apollos. Apollos ngi dah chula dah apa bola. Skills tenaga ngumat kali kena Apollos agu tak ngah kamera gue. Apollos oda kampu kena tambah ya ya kamera gue uri bola dah kuang kali ni kena sebele bele. Sebele bele agu bola dah ngah kuang apa kamera gue. Orlando Paris ki ag mikir pasi ag pada ag awala wala kama ko ke obet college moko bangira kwant da ngata u angira ka to bola diga pense bola moko patene kya gola moko pa orner gel ngum kala ko de kudu ta bola ache bola ge kwat ko moko bang na ta ta lo kama ko mko mo sa ngam ko pe ka de tor am bola da uchu ache bola ge kwat ko ngum kama ngum kama ko at ngum kama ko bet me premier sim tan angira kwat ge bombela stadium ko na ge nel spray ose ko Rele bongi ini, bong fokin tene kia bola dengan kamera kue pasin, kamera kue kila pas nasi anggota angin kamera kue. Orbit College kia bola tene ka, yang kandang mual ini kuna. Akhirnya duta Orlando Paris kia, akhirnya duta Orbit College kia. Nakado rigar ngye pasa bola. Wa bet ko lesa ko bola dan nga leni kuna tapasi kama ko. O che bola ge kwa kwa. O se agwar e wa leni ngi kum ko leni kuna angira kuma kama ko tadi ngi hanu ge bola mi kna set finance delis total. Le ke pit 11 champion kwa manu ko ko ke ko cha ke. Tene gira kya kwa ke. Success in kwa de tene at ngabe at. Hasin ko isa ada hanasi ko bola ge ku ko tene mahu ke. Hambri. Section 10 Kalingi Benedict to the Gabba Tigger Ricardo Hilton to Artene, Satan Girak and Gabby Willing the Toga, Olukum Tifes and Olukum Pomasin, and Saka Visiki Gakundi Sambombella Stadium Kuna, and Saka Visiki Tenege Akundisa Toga, who took the Kogam Juman Geta Tabola, Amon Tahasun, Jumitak Bola, Atene Higam Tibola Mega Kotte, Kawapet with Primacy, Yaturisin, Revitona, it's a season to a season at Kotte, Kalawaya, last year, Masiki, Orlando Paris, and Masiki Geta Akai, Kopuna, Akotte, Masiki Polagra Control and Muntamago. Mariko Akete Mumtekal de Polanga de Kucho, free kick, Opet Kolitski Pola, Ramasum Polagir Kankamakwe, Defensive Tech Manita Chonten and Chora Polagir and Kumkamakwe, Opet Kolitsku Polan Kosin Olikona, Defensive Conan and Polagir and Kumkamakwe, would you Polagat Eka, Nkomo, Nkomo Akiran Long Cross, CBC Ugun Hopolaga Chua, Akatene Duta Opet Kolitskiwa. CBC with the Bola Ami, what makes an Aguami? Would you pull out also Trunk Malacona? Orbit College, Malacona, then Pola get a cook come with me? Or say, well, I put Chana Tenica? I was a cut of Polaga Cross. Orbit College get another Gangum come away and say, Belepele do the Gangum and only for Agir of Cabola. I was a Bola get a come away. Orbit College and Cabola. Was it supporters and get a gate come away? You come away, Bola, and you come away, Bola, don't go like in Hana. Number 7 ko bola rakona rigarun ko ke tene kya opet ko lise ne wona rigarun ko ke da bola tena kona bola ko se ko point ke number 7 koto pen ngo wa bola ke kat bet na ta ko bola da tu mala ko u plek i ab i firi ngo ko pasi bola da ko ko ko koto da o maso ko se pele pele te dirang ma tsake ko ko te bola ke ko to ba ka ta dom ko ra tu sf wona ran se ngo ne sa se bola ke ko da to ko tena for the love of Jackie.
0: 77 tak mene tekite mo bora ce ko ci ko akuri wa ce ko tankara tu go fa parets ko aka ce ho da kope visa apolis bora ke go ta mo kai ta kyan far ko nan ko ya bora kham ke sia ya kara na kin ta bora ku ye se ko ha obet ko ko an za ki te mo ko to kana ho ya ga ki ad ko to ki khu ko sa ya ta mo in ko sa ko ra ha parets ko ce ko bora ki te mo ka ngwa na za se bisim ke sia ko ha ci bi ci kai ke an wa na khulum ka pa sia bora te mo ndapa dapa kau kau ro chang kara khama songai ya kite mon bora ku ko chao ki mo songai chang kara kho ma fucking mo fucking te mon kare kara sendro ki bora pa sia kau mon nga ja te ka bora sia ko si bini bini kai ke bora khana kho ki te mon pares ko ma su ku ko te khana na si bele bele ki kare kara ha asongai ya ki a te te mon obet kolos ko mon ye kare kara te mon pares ko ma bora sia ko pares ko te ko mon ta ki en kara ki ye se ko ya mo ko sundown te ware ni te ware obet te ya ya te ware ni obet te ya ya Paris la se ko al kara ka tra ko ko pisi gui kha se ko yo kha ta kai si ka me ni ta kha Paris la pa ta ke tebo pora ka ko ta kai ke a bola se ka ni ku ya ko ta ta ko go go ba ya ro kha so ma na ka ma ta ni ka ta ni kara a ben ko les ko bora pa so kha ma so ngai a ke tebo bora so ma na ko go ka sa ya ta ni ka ku ko ra kha bora te mo na kara kha jam bora ka ngwa ngwa za tsika a ben ko les ko di bora se ko chu chu kha Paras ko chayka tbiye ka etra kwa minute kurina ko sen kini soro ko bora ya ya ko ka rele bo khile ta ko ka ok khara ta ha ka ma ge karan so ma mo songa is go ka sa ya bora se ko an kar ko mo tan ayo se ke bora sa ko den betway premier sim south africa si ko li khal ko se ko ai ko khota bombela stadium ta an ka tem ka param ki Paras ko bora ka ko ta bora si kuri ka ko an na ge te khota abdeslam ado Borai ko ha ko ta kite mo borai iku ko angkat khaban aparas ko ka boy za borai si khara kho box ki ka khara kho ta kono ma ki ko ko ku ten kam ska ko ha ko borai se te ya paras ko ma ki te mo jam borai ara ka ma ni nga enza minute ka ka te mo akhan 7 tak ki si yo ko ha 12 minute ka za yo ko ni tak ki si yo borai ku risa borai ki za pas ko obet ko les ko se ko ha giba ka o ki borai ka kara tika ka kare kara ko ki te mo obet ko les ko borai tika ko mo go fa kai zakyan tadi kai kai bora akhora tawngal na zak kuma kalana ka o ki bora ka hankat bora se ko de kara kho ki chebo obit college ko kya kara ko go kom ka si kara kho Sundowns na nyota kwa ngo Pirates go back o kri de copy khana gwi atanga de Pirates na khana etra ku go bora gwi de copy a kha orena wile na khana kha go be tango ne kha kha de khana ena gwi de wile mo kwi sa de Pirates na ngata chief ko kha de dri ka dango se ka ngi so kha ko ka f kon fe tre so ska pu kha ngi go bora ki te mo go ko pa se de tong wa ni na eta tong wa ni na se ka se bili bili bora o ka ki ka ka ra kha ka o ki bora ya kha ei ke pa Sita kita pun masongai, angon lada pura pasu kwa, mau kau pura kau kau dik, era kau mak etro hodan kau ni zakat, ayah kau mak etro hodan kau ni zakat, dek apa yang kau mau kau kau, aku dream bersuah hodan dia kuri kau, dek apa dia suah hodan lada, ayah kau mesti, kau buah hodan kuri mana aku emas kau pura jengkau, pasu kau mak ayah kau

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: The power of music.

0: dekwe unkwen kwana wode tive nde tinga siki wotu Africa kwena kan on aji teng ku khorena hebe tangu khan u heta ma wote koro e hedino na kan te te ayo nwa te sat ngi sho te kam ku ha ngi kise no ku ha ha is abia
1: si
0: re de kai kai nwa te ku mo sobo sa ku
2: ex god.

ka FM 107 o he ta khono nya ga FM po e bga mane te tswa jete ke e ya go ha 6 ire ka ti sati Reinhard Kulabi ka punda ka ntseone sa ke tsamje a te ka e go tshwara mapontse he dikim kharana to tsamje di khade nencam go di to kharaji kana o nyo ka tseone sa 20 ti u ane soka timi ya go e tlo se na 20 ka e ya go te ka e go tano twa ta ke radio ndete radio sino 12 ire sika khiri ya go e ya go te ka e go tano.

Yeah.

Shall I get you?

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten seva ke nega
2: ti dema wa tsokandwa ke tetana ti dema kana tsotsa e ti dema kana ke ya de ka a kalenwi ya ke tsha ya dede ke mpame wa kolede ta ke mpa abage wa kwa galo dake a mangxeka mpake wa kubanqa bacwa qhulu thathe ale yathe ke he kaqaqa umunqunqu manje wa dare ndaba tashe unqunqu khona tacwa ke cwa qhulu khona a sinkesi ndo ta khale ncwa kwathi sade dake mpame wa kule dake yathe ke kanqwe wa kubanqa da a ya wa dunqu ta khanda nqwa angcushe xawu hati ale tandele nge jamwa za nge khali wa jokanda nge kamkana nge dabadima te shimuka ya tano kwa ngatua ta ngatua nge ya hati dima ka inge kege ta ya ge nge kwa miku waku naka usinga te ti dima chuma te ngu ti dima chuma ngu kota machama ambe tanju nge chi ci gwe ngati cha da sha kula kula ka he a cha ka ngula kula ka a ka o ci ka he wa ci tshwanwe mang le khona dwa ci tshwanwe ke ci tshwanwe ka sha tswa kho ambe ndwa he bona ke na ndwa da nge cene ndele nge cha moze xa kwa nga nge cene singe kha ngo tuna da nka ma kho tuna ko da nge u nge khamata a ti sha da ke da a ci ci tshwana ma Tamani kukua. Tasi ngatachi atachi chasakwe. Hame ukamu. Hame ngengesa ndo nga koda ngambe. Nga samtuna da nga. Shinka himita samtuna da ngambe. Yaki ya. Ose kama da. So ahuma kechi ya. Chisa mumu. Ah, taki minga mcha sakwe. Taki ah. Mi uwe kama. Taso chika matu nge. Kaba kwa kung. Shumko kaka firi koko. Ah, kana kukunga mcha chakwe. Tagi ye tagi sum coffee go ka ngo mutsatsa go taga go nka cha ntsho cha che go ankula sum coffee go nka cha ya shit ke nani ya ye masa ka cha wa masa ta tlo go to sum coffee ni go nka cha go go tagi mama nka cha mama tu sa khonde nka cha ndi bita ke ga ne wa de a a se tudo isso acontecer que não me cadê vida o santo a ave não quer o que estão dizendo cá dizendo aí tisa tá já junto ama tá tá já tem a o ano já sabe tá junto ama cada um já ganha logo logo da onda não joga não já coco é mega carga tá a tua o tam da minha já cansa do dambe não digo cinta dam tu não dam cajila é o na que tá ame Agia, mingle so ahmetia menta, so gametum chimchen. Co. Tagita, tamakunchi chifiru. Chifiri magia. The makunchi chicha. Tagimimi won chichago. Twas firim go kula chifirita. Chicha. Chichago go toa. So ya unka firigo go yang. Yama yama mibgata yama kachaka o a mi tuwene sing chika kukumusumcha ta chika kutik kumusit sumfiri firi ta kakwa kumfiri ka firi ta ha ha ha ha ha mi ngu ngadibi wakwenda ya sumcha kukumkwa chata ta cha firi amyandi sangon andwa senkuwa chita mkwa shaka kakuka Chika kushaka, kakuka. Chika kushaka, kakuka. Chika kushaka, takamanda nwana nunga kunda. Nunga saka lisinga ya, ya dubi kata chuu. Tachu nunga kuu nunga ching. Kakuli kata chuu, kati chuu. Tachu nunga utu kata ching. Kakuli kata chuu. Tangone, tangunga saka. Saka take, tati, sumu kofiri ma saa tuwasi. Mi tato mima wa, wasin chonda sumu kofiri ma. Amen. Amen. into a tanganda. Kick ring with the glue, a car can't come, can't go far. Ya, and call. Young man, daughter, and then. Click the bar. I guess I'm to be glad you did, glad you did. The count come wire. Who's her sadder? John the Cassas, some coffee, the can. Can hm. That one who shall answer. The head's a quagga good. Amen. Come, good, good, I can be. No man, as I see, quit as I told you that you do it as a second quarter to you that you do it and hey, when I get granddaughter. Yeah. Song and bear, you know, tuna than us and then some moon and the pocket to the name. Hey, when I get granddaughter. Tumma, then I go on the gay. Magichati, Tisa, Mumu, Matuanta. Taggy, I tell him a toggy corn, Taggy. You will call me. Tai yagi tai manin lukwa. Ai no tege yang ha, ya sumpu aga fili. Ta ha cha, ta ki yang, min ku ning le. Ta so chi kuan ta kung sumpu aga fili, ta ha cha mi. Ta ha e toa kung sumpu aga fili go ku toa cha mi. Ta ki yang, min ku kung ka fili. Min kung ka fili. Ta ki ye, ta ki min kung ka fili. Inda ti kung, inda ta kung sumpu aga cha, ta me ka fili ma kung ka cha, ka cha. Ya ka anda nga kacha kacha ko kujia anda ko ami gata tang tang ya min ai ko anda min ko fi ya ta ki ka ngai mcha o ta wadung pe dung go jo go pe dung go ya ta mcha o go pe dung ami tong nga sa do ta pe go go ta kama kama go ngai go ngai ke kama go ngai Come on, kusum kufiri nini taki ma mipula ni mate kikuwa kusum kufiri ma ha kwa kwa kwa kwa shinka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kubo ataki na teke mase kula kafiri ta kubo kaye kubo niko hangao dea kwa kwa kwa shinka kengati mwa kufiri chifiri kukwa chika mingwa kwa kwa chika nga inki kwa te kwa kula kate ya kwa ya mga tantang ambe ko ko ko ko ko to an ko da dum to da me an ko to na ngu da ko to na ngu an me an me an ta ya ya ti san an to ya ke ja ko mo sta ka ni ka me man ka tu kha kha kha ma tu kha an kha ka ya kwa to khung khang ka po sai ka gi Aminan dua tengai. Ya, kalau makan sentuh nak aku minta tak aku ngah minta tentang tak minta aku tak tua cewa tak show ngah tak kuat cewa. A cuci kau tak kena nak cewa. Cuci kau nampak tak kau ada kau kuat cewa. Amin kulan kula, min kulan kula. Kalau macam cewa kula kula minta. Ah, ada cewa ni ada cewa. Ah, dah ada gaya kau ngah show matu kam ku, matu kam. Tak kau kuat siam bin ngah atau. Tak amik mita mai madam, min kawal kafal. Tung mangi cokat ni, yang datang ngau gua, ya cokai ngau baku nak ngau tengen, ke kulu dengan tu, cikit, kam, ngau mangi ngau dengan sun dengan mati, tau mak kata wa kai tentang sun kopi ni kau ama, hei unak, hei, kau dengan kang saya dengan kau dengan caw dengan ukuran dengan kuan dengan mesin dengan kengrosan. Ko nju shuse ko tuna ni ko shuse ngode ko tuna ni kumushise ni game nju shuse ngode ko tuna te kwa ng ya juma tia en kwa ntaka tia de kwa dada ga itwa ga kwa ni wa dole nugia ambe patin kholo to ga to ta ya tei juma chota kwa ngo chota u kama kunda ta na ga tubu ngi ga tubu ngi ga tubu ngi ga tubu ngi ta ga kula ta sika ta sika ku ku ta sika ku ku ta sika ku ku ta sika ku ku ta sika ku ku ta u kang kang kang ta u di ta ku kunsi ta fa fa le ni te ga ne wa ta ge ah nako kukakheka ke giya kundoda masikete kakhulata masike mangqwa kulete ukwana ka jeta kakhulata na anga ncincisi dake nqe makhala cuma tshoda kwa quma kuita khana wasim ta yakiya sa hambe ngqode singa ta ngasa phaka phaka tuna ngasa phaka phaka tuna nqe nqe sangqe sana ta qata nqe qatsa ai xa kwata nqe tshoda singa uta kiyaka ja nqe tshoda sangqong to ngqwa nqe mede kang cuma khana tsha kwa ti tshwa tshwa ka tsha kwa iqeshwa kundang uwa a gama uwa e takathi ka khololololo ta ucupu cupu iqathi nqole kanta takade chaukata a chigitan ya te dibya kuna chigwe a khata ne chota nwa guta ntuna ne nwa ne chota dum khatuna de nwa nda phaka phaka tuna de ne chota gaung kan kan chota u thamta sheka ngwa da na ta ka tubushi na ta ka ka sinda ka kham kuya sinni ye ka ma yo ji ma ma twa ka ba ni tsau de khwa ga tsau de khwa au tsau de ma wana tapanga kho sin wu shi jang sin na na jang na jang na jang sekita sekita sekita u dubita chigbe papala enu au de khanu wata praga praga ta tisa de kane wata ke ah na na na na na ta khana ndo ta sa ta kanga ta khani kwa kwa kusi ata no de khanu ta gbe konga ta ke kanda khani dubi wa ko egbe keke ta kun di tsoka ta khani tsata kun ta khona khana tia ha me ngau na khani tsota u khama kun ta beka asinda ngobusina tasinda ka tsuta ya sega ne wa tsuchone wang thalalang ne wang chua kang nkhabita ka ke a jukula kwa chuta ngode da no khatse konto da juja juwa khamdule khamdule juge he wona ke handwa ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tula tabata dibita kuchibe phaphala hinga he wona ke ta ne kamnwi kamnwi ngambe ngode khanda ndata utkonka ndande khe khololo ta ukaya ukya kukwe kaunda khanda hayde ne khanda ne de ne a kawanga gage tabaka kata yike wala ke khanyita tabaka chike wala ke khany tabaka chike wala ke khanyita ya kwa de kana om talita ka anga ne jilam talita ne ka ne a ma sian kwa to kata ka kulata ka nge so chike mcha onge ma wa chung khunu da chi a ma chung khunu da chi go ta ne ngu da kwa de ngun ta ma ja chung ka ya ngi ngi chombo ngi kwa chombo cha go da chombo ke chi ngi kam ta ya a kwa nge a ong ita sha khwe a taka ang maka o taki kama kutuko kama ko ta anyo ana ana anyo a nga anyo kwa nda ngay kama kaya ngobi ka ya anyo kama tamini kaya ngobi ka ame kukwa na ngobi ngobi a ya anyo kata ngay kakawa kakawa kro hee ta ngay haki ya anyo kwa nga ane ang kuna kam ngay ta ngay ang da u anga nga kaka unga wana ya ngay a a kho am ta wona dinga a kho da chi kha a to ta ya ya ne ha ma kwa da ya kha wa wa ta la kha tsama wa ndo kwa chi a kha wa ta la kha a ba sha da ke ma sha a ta ke kang ne a ne kun da ho ne ne nge tsa mo za nga ne ne a kho da ne zang a nga nga ne ko tsa ku go da ne ne kho ne ta nga a ke tambla go ma ke tane kho chike kho ke kada ngo da ga kam ta tane i ngi ne ko da ne ambe kho ne ngi ka wa ngi a ba ne kho ngi o ka kho kho da ne ka i da ne da ne ka ne ka ri no de kana ta ngo de tet ya kho ngo ma sita am ya ngo ngo ta ta ya chi ka ma ke ko wa ke ke ta chi ke ma tu ru de ko man te ka ka ka cho ngo ka ka o ka a chi ka ka khong ka ya hambe sikodwada u khama khokuna dambe sindwa khonqwe kuna dambe sindwe kule khakho le gungungu ke xakoda nqe asinda sikhoa akuli kumkhoi xakoda nqe ane ncunga ncinda nqa ngechoda nqe ngona manje chu that's what you see ane achoda nqe unqwe kho sinqinda nqanqe ke qe sinsim njusinda nqanqe Mean Abuka Quintiki, it told the Dagunata, even the water ota, Tayaka, in Muki Kay. Junaki, Chicago, called Juicy Gay to the Kalawaja and Halteka Katuisa got the Kali, Kuntaka, what you want to gang, a Kentua. Name a quinti, talk, no man, as a man, doubt I, Tayaka coming me. Gang, hey, it told the Dagunuka, in Muki Kay. Yes, sir. Gang, gang. Duma, I can't get a one, a tonga, one or two, and cowgi. Na, ya catch it with quite there you go. Heaven, I can't come, she grinned up. Come on, Gia. Why, ma, man, I want my child, ma, man, I can't come to the cow. Heaven, I get a child, gong it up. I can't come to the child, and then I'm being in dumbe chan, dumbe chan. Dumbe chari, dumbe chari. I can't get a good day. Then it came to me. I said, I can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it. Ye maggie coin it, twasa. Drink a gay mug, quartavatavita, and no chatato, no mutecta, taran ma quartavatita, no chatacanito. Imagi coin it, twasa. Tikuana, I come a woman. I'm there talking, I'm going to go. Jake, no good, and no matter what I'm going to know. Uga! Okay, they were, Kaluga. Ah. Chombo gang, no, I'm not good, and no, no, one, one, and one, Hagaga, go than me, and believe the day. No, I know the most in the cat. Make her gun, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, I didn't. I'm not going to be able to do it. akiya ka enqo de twa phele ngeta kuli ke cuto twa nqi ke a a ngongana nqwa chochombu nqa anqe akagcika acakya yachoda nqi ataka ke nqoda achoda nqi achanga de nakaguda ka kwa nqwa khona khona a taka ikem kwa tudi kwa tudi taba a chochombu ni a nqwa de wa a tishaka a ka yataka ga nqwa kunda ta chombo mumu ai ka wishika na nda sing sha sha ndo ni sang kwa a to a ndo cha na ai kwa we ke a cha ndo ta na ndo ta la ka ta ka ngu ndo ngwa ta la la a ya ta ta ngwa nga ke ke ta ta ngwa ngwa ka bisi ndo ta la la ka ta ngwa ta la la ma sha ta ke ma sha a ta nga ne ke ya ka wishika na jile ta a i cha ngi cha ngi cha to to ngwa hebo naga nganga ungakwe tonchi cheda ambe singkundo ake makade ngunwe tododa ngeke qawada ngidibeta khicha kwada nase gaga nge jawe qawada nge qenqe jawe qakwa anda naga ya ke uqwasa ta ngimindwa anga ndo nge chonga nge chokhade ngando nge nge khamda sina ngunwe ngode nge ngokwe nge akaka kaka akwada nge ngonga nge a sagi chanu ko tonchi cheda nge cheda ngambe uchode nge taka cho a tanwe a qinqa nge ngide ngando ne ngicaba sikhathe ngicika sisingithi ngikade siwa athi kwa makhandwa ah shumfili hey uda ni asa da gaga ni chawe ngo da gaga ni chawe ngo da gaga ni chawe akwa aya sinda ngonga da unta asinda ngi kwa ke ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta hewo na kita kaya kau kwa chinga ke ami milenga si hika milenga si tangi kani mangi au tay a ngi mui tay chotun a tay chotun ni nga tangi kaya minga o tangi sak mo tay tangi ta kau nga kaya ya chot tangi gua ya ga tangi tu tangi sak kau hewo na kaya kau tangi mana tay chik tangi kap tangi chik tangi ambi kau nga kaya chu chada duma qeda ga qoke khole kwa a khana khuna ke mbalanda khuna da sana qada ga a cha cha cha da cha cha da cha da ngong ngode ngong qai qai nga shum ta shum phi a cha da nei ga wi do do da sin ta ngod do da kwa kum do da kwa kum ta me wa ku kuna ngwa kum ya shum do da a a ma ka kwa ka cha ka fili ka kekula tai ka katu ka fili maka na wata ka gana ka cha wato ka kana tai he kana wa tai kana wata asum kana ka kacha ka katu ka fili tai he kana wata kana ka kacha tai ka cha ka cha ka wata ka cha ki sukula tai ne ne ne nomi shumna nomi shumna nomi shumna kana wata agni ai ai tagi mini ke sinka de me ke ta man ti sha ga ka ma tagi a nim tre ju shu ni to ngat tre ju shu ne ge mi mi ti sha ni na tro na ma ku ma ku no a kha ye tagi man ge ka ma an ai a ka kwan ha ka tagi a a a kwan ha ka twa ta mi chi tre ju shu tre ju shu tre ju shu ma kama ka kwan ha mi man kon ya men tri ju shuma ka ka ngwa a wa ta ka ka a de ta un tu mishum ga de jina o fa a ga sa a un tu mishum jina ma u ta ma ma to ma tu sim lu a ma ma ka ku ka cho to ma wa ti sai ta ga ti sa ya de ta wi wei okay ka kan mi ma sa no ma ngi shum fi a ta shum fi de ha un ka kai kwa ki daga ya ga wa daga gai mchi ka khane ngwa chami ta ke ngau ya ke ga shum shum cha ga ge ge kula ga isika nu isik ma se chek ke ga te isen na ga mu ka ta a tu to di bi wa ya mju ke ngade ga a khane cha kwa ji ngu to shum fili he ju na ga ga cha ga cha ju na ngwa ga cha shum ngwa ga cha te kwa ga fili tak kana ka fili a mwini a shum fili ndo ake ngwete gqoko na ta u ngwe shum fili kana ka ca ka nga itse itse uthe wash umfili khawo twa un u u yagi dai become that ngoda ngwa ngwa chama chama jise nami namishuma namishuma u namishuma that's going to come come singa ncika ka tam nga angcaya yai yagi ya yagi khamu khamu anga ncuya asinga ka ka ka tam kwang ngutwi ka caya ngin khadibiti di jaka xaika kuna chunga u tongangata sa changata sando de gungum kate u ga chida ngwa nkuli da ngwa khang khang kwatu u ka tshishu sando da kesando da sando se kesando kesando kesando u kamatu he khole ngaba tshish ngoda angodi tonga da ngaba da so se ngaba da ta ta ta sna sangena yinde kwa ko ta ka me wona ka na ta ki a atona ka ya matu na tu mishuma atanje ta ya kachi ke ka kwe wona ta ji shum ta ka wato wona ka han o ka ase ti de ka ya ka ti de akaka ti de ku ti da wa kuma kulika kungu kungu icha ku chuka ya ka ase ka khoma ka ke to a wen na ya kongwa ya kwa ke a ya ka ka ka ke kong ta ma ta ji da go mu wa ta ji shum ka na kula ke ke ka ndo ya ka hun do ya ti da wa kum kum kwa du ka ma ke ta kama ke ta na ya ya ngwe twi ta wa shum ka na kula ke ka ndo ta ka nge a to ke mana ka ya ke jang ngos wa ti ka ndo

Sanqoma de khateta teseta qete te twanta ya ama qete kwaqa qamka kuma makyanga sangiyen tamahante iman ebuta kwara ko ho yekuta qhiye cukara ko anka si decenta qamme se kuta teke tin am ta ko dartakh gum dartakh minute qwajeng ya kra ho Radio XK FM 107.9 FM siki te ucamka program he ngcesa yema hota ka ija qeta ha no te ucamka program te anka kosi te u camkuri nde khuwa khate nya kota te hi gwana mkhate tsuru na even tamate gwana mkha ana hi ka ya khati re kareta te ucamkuri khoji u komka tsama se kota te kya suri na khwa akona kati ya vate hintu tenya makota ko tsetse ta khotwa ofu ta khwena te te ko te shura mata hi khoji

Mileng takte ten angkona te ya tsema te channe nge no mileng angkona te anka te si lerato tate ata tsema kana o chaniki ya ha ya khiri khiri ngwe tsame ngqeska te mono seko yalfwe am tako 40 gum 40 minute tswa je seng ya kara ho atante anka te si tswe 20 gum 20 minute tswa je berna ho ha ya ngwe ko to anko ta te u daraka ko ji te u programme ngwe khuri o khwe ngwe avaska tsame akona ka u kireka ku ten kwen ko yo to dio wa ka ha avasi to ana kho en kire ka jene ta to avase ko ta ku mo ko ka reta no to ana kho en ha to kire ka ji u tsam ji ma te ti to u dinje nya ma ko ka reta na kwa ha avase to di wa ka ha nge sa cha avase te ve no cha an kho ya latie cha di no latie si e tsam tse u sa tsan te ana kwa ha kire ka no kire ka ki cha kwa mana ha bete ti ha tsa si e ko ta ko khanem cha mangwi khanem cha ma jao karem cham seta tlaiku tsa khwamana a teiti ka hatsa sino te ana go ya khwamana tsa teiti ka si ke go kuri a amotin a teiti ka nya mateno mano teiti ka tsutsom mara mo ritin qiya nya mateno qiya tsutsom na kwana ka kere ka ku monte kwetu yo ka ha a wa si ha teiti ka ha na ko uto kere ka a tsama ka ha nya ma ko ta tsama ka ha khiri khiri tsanma shoeless tento trate tsema.

Apostle, Fumanubusha, Bentalo, the Salas is quite delayed.

regret you, and then I'm blessed you right here and here.